gbogbo olugbọ mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbọ mi ati lati gbọ mi ni kutukutu loni ojo saturday oni ni ojo keta ninu osu elekewa aye gbagbo pe wa ki wa lasan o gbe yin te gbagbo ko su yi oni lo lofo ko ni wa lasan fun o dide ma bo ni bi pepe e ja lo dupe lowo baba mi ologun ajobo oba to po ni pa atagbara oni ni saturday mommy today is third ojo keta 10/2026 ojo kewa osu kewa odun 2026 e kan mo bo wa joko ni bi pepe a dupe lowo

mo gbe yin omo Olorun eni to se mi lore o ni mo dupe fun ko si eni ta tun le dupe fun to koja Jesu yi ada ope ada ogo pada aso ipo se ogo ni fun o Jesu ninu awon adua ti Olorun ki ko laye ni adua ope wa isele bi ope mi mo bo ba le se ami bo se joko yen loruko Jesu yo kuku de ba o isele ti o fi aye gba eri isele ti o fi aye gba ope ninu aye mi ati e yo sele se yin sa in Jesus name mi mo boye le dide mami e kan roju mi mo bo le dide sa oni ni awe wa di number 3rd ojo keta ninu awe ojo keta awe wa pe meta laaro yi a si gba ma koko bo sori Facebook bi 6:30 ma wa sori Facebook igba ti o ba fi di ago meji la ma tun pada wa ni agbara eni to ni aye atun nibo le wa te tin gbun mi omode ni ngbo mi agba ni ngbo mi e gbe owo yen soke e wa momo so a fe ki hallelujah ni a fe ki hallelujah odidi hallelujah mesan ati ogo merin o je 13 be ba add the 3 plus 10 a je 13 ati wonu osu inu osu ke wa la wa yi momo to ba gbagbo pe wa ri yanu lo se to ba gbagbo pe won fowo kan wa ba mi ki hallelujah and make sure for socket yin ogbo sa mo go be nlo iyo yin mo ti so nipa iyo mo tun le tun mu ma tun tun so bo se wa yen gbogbo osu ile fi lu somebody shout hallelujah mesoya hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo ogo merin oya ogo ogo ogo ogo fun mesaya eyin ayan fe se ri ni sunday ola ko to di pe ma ni e lo joko mo fe gbadua fun awon die mo fe la gbugbu enu le lati so fun yin pe ma mama anointing wa ni o ati first service o ati second service o every first sunday of the month is anointing service any can be bawo whereby we are going to anoint you awa se nkan kan to yato kinkini mo so nkan kan fun eyin te ni yonle mo so bi te fi si ati awon bi te fi si ati awon bi te fi si to ba tun dola ma tun tun repeat mo so ni ojo wednesday mo so ni ojo tuesday lagbara olohun mo so ni ilu eko ma tun tun so ni agbara eni to laye atorun mami ajo gbawe loni ni enikan ni ki la fe fi break loni gbogbo eyan patapata e wa agbon agbon coconut pelu eyin meji meji iyen di 12 to 2 lagbara olohun mami try se ri lo sui agbadua si gbawe bibeli lawon nkan yi o ni lo lai si awe ati adua it is prayer and fasting oni ma mu testimony jade to ba gbo tan so eri tike tike komo si nkan meji to fa amomo gbawe be la si ngbadua e dide gbogbo eyan omo Olorun ja si nkan kan laaro e kigbe eni baba gbogbo ko se se ninu aye mi ba mi so di si se se gbogbo ko se se gbogbo ku die ku di aye mi Olorun fowo kan je ki iya to de ba mi in the name of Jesus mami enna wo si waju e wa fi owo yen gba ara yin bayi eyin ofa tako ninu omi ateje mi losu kewa gbogbo ofa ire nbo sa o

0: Nice.
1: Gbogbo eyan mo Olorun. O de je nse bayi. Eyin wo le nilo olori ayan mo. Helpers of destiny. Wa di denle. E wa mo mo ka ise mefa si waju. Afiti ba to ba se pe si ojo kefa ni o. Ojo kefa lo gbagbo pe Olorun da eniyan. Bi ese mefa si waju nu yare. Mo ka mai ni nbe. Mo fe gbadua. Olorun si ojo kefa to da mo mo ida. Angeli asanu eni angeli afani lowo soke. Awon ejika ti ija so ye lorun eyan. Mo pa lase loruko baba to ma ti temi mimo ki won yo si olojiji. In the name of Jesus Christ. Bo se ngbo tenikan won gbo ti e na. Eyin wo le fe sun re majemu yin loni. Oni lojo keta ni igbaradi fun 77 ti o waye lojo Wednesday ti nbo. Ah! Titi de Jesus titi da o. So bi Olorun ba fun oni agbara to te a jo wa nbe ni. Titi Jesus titi o ti da bayi. Oda. Account number fun gbogbo awon to fe san da mewa tabi ore majemu. Oni ku awon ayan fe mi joje won fi ebo ba mi da majemu. Ore majemu wa bere lati 2000. Awon mi san 5 elu mi san 10. O se try re la ro yi. Pelu awe ko wa won ti o sele. Se bi mo ni 12 si 2 la break. A gbadu an 12 asi break titi 2. Account number ni 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank Comfort Life Mission International yo gbe jade Comfort Life Mission bi yin o ba wole elu eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank in here, Comfort Life Mission International, you'll be daddy. Mombo, engineer.
2: I'm going to go to the law. Nga mo muti to di ni oro mo ji nga mo ji loro mo se lo gbe ana ti re ni to lu fo mi mo ti mo ti re nga mo ana ti re ni nga mo ana ti re ni ti mo ba go lati ejo ye di si fe no ko ti masa baba mi o dupe fa lo ba o o dupe o yi to se ko re inu agbo ara mi olorun ba mi se o le ba mi fo nu eri mi eleki ji ni pe mi o se to lo yi awon mo mi wa shop awon se mi do wa shop bi en ko ti gbe moto de ni ba lo fe ta moto ye ah ko fe ta moto yi ke ko fe ta fe to fe ba ye ba je woni je woni ah mi so fa ko so lo ni en le se mo de mi atin ko da bi lo business kan o be mi ta won je kan o lo mo se rice mo se ni ada mo mo en de wa mo we o wa pe de ko ti a so le no to wa lo se le ro ka se mi se bi wa mi no nera ni ba ni ah o wa le pe o ma send yi tirimi lọ sinmi nisin burusẹ n tirimi tirimi lọ sinmi ni ẹ ẹdẹ sẹ ah o tó ma dẹkẹ ni mo sẹndi owó mi kàn àwọn àwọn ẹniyẹ sinmi ni ẹ o tó ra mọtò yẹ bàbá mi o lọ gbọdọ ọkọ mi ní pẹ nǹkan jẹ mi lówó kan ọmọ ìṣàkóso fún mi ẹni ẹn di tó kì í fi da owó ọmọ yẹn padà síbẹ o ṣe ra mọtò yẹn mọtò de da o tó pẹ fọlọ wọn bá o wọn bá ara ẹni wọn sá o.
1: gbogbo eyín ọmọ ọlọrun sọ ń gbọ nǹkan. Gbogbo ẹni tó bá fòkè lẹ́ẹ̀mejì tó sí àmì wà á jẹ́fà wà á ráfà wà á gbádùn ìfà in the name of Jesus Christ. Ẹ jẹ́ ọ́ eléyìí ni mo fi ṣe lọ ọlá ọjọ́ Sunday anointing service ni mo ti fi ọwọ́ mi kan àwọn èèyàn ó ti pẹ́ díẹ̀ máa anoint you generally. I'm going to anoint you generally by the special grace of God ní ọ̀la ọlọ́lá lágbára ẹni tó láyé àtọ̀. Ma anoint your Monday, ma anoint your Agbalagba, ma anoint your Okunrin, ma anoint your Obinrin. And all wa won ti o tele nigba ta ba fi ka ojo mesan sira won. Engineer, eje ma fi le se lo.
3: Oruko mi ti leyin Ayomide Olaniyan. Mo wa lati Ibadan bi bayan
0: na pele. Ibadan bi.
3: Benin. Mo mi lo jere ni Jesus City pe ara mi o ya, pe mo sick. So awon na wa mi bayi.
0: Epon.
3: Ya beji.
0: Ya ta seyin beji.
3: No, Idowu.
0: Idowu leyin. Ya beji. E ma bo.
3: O ṣẹlẹ̀ pé ìyàwó bọ̀ ẹni mo máa ń ṣe ìyàwó bọ̀ ó ní ọmọ arábìnrin kan tí mo fẹ́ ń gbà yẹn because ìgbà tí mo máa ń ṣe ìyàwó yẹn mi ò gbowó rí
0: ẹ jẹ́
3: mi gbowó rí bo wa lo mo ko ti mo fe n ba yin o wa mu mi lo si odo adawun shin kan because mo shalaye fun pe mi o gbo ori o wa ni pe ki ma o ri po ma mu lo si bi kan
0: so wa mu lo gbowo
3: wa mu lo si odo biya bi babalawo kan sa so won ni pe ma se ebu osule ati ose so o mu lo si odo niyan so ba tan se ose fun mi ati ebu so ojo ti ojo keji ti mo bere si lo nkan yen bayi mo yagbe fun osu meta te pe mo ru igudo mami mi o mo pe mo nse nkan ba
0: to mo ya won ti nse nkan labenu ti mama won mo
3: so leyin bi abi osu kan atabo ti mo ru gidi gan because awon photo yen wa lori phone mi mo wa sese so fun won pe bye
0: e so pe mo ti lo ru gi oyin o
3: so ibi ta ti lo se nkan yen won ni pe ka bo isu so mo de mo se
0: e bo isu na
3: atawon kokokan ba yen sa so kini ti won gbe fun mi ebu yen mo lo after that mo lo bayi mo ya gbe gan bi osu meta leyin ba yen ti mo wa pada so fun mi ni won ni pe pe ki wa ni a fe se bayi o de je pe omo church bi bayi ni mi lati 2022 bo mi o kin wa mo ma so fun won pe awon oro ti ma po ju pe ibi to ba tin po ju pe ajo o kin gba nbe
0: se ri nkan ibi o ya wu laduwa ti mo gba awon ke esu ni won o le mo ke sejo won e mo ya won mi na ti nbe nta ti won o mo se n sare so nkan fun yin ibi te ba ti ri ti eyan 1000 ba ti se ami iyanu ti an fa wale ko se ko
3: so mo so fun won pe ajo kin gba nbe so gba to sele gan to di pe because last bi october september last year mo ti ya gbe
0: jesus
3: so gba si mo wa so fun won ni pe ki la fe se bayi so won sa mu lo si awon hospital ashi mo se colonoscopy test like want to be pipe boy inu di mi dan lati le mo pe ki lori le fa nkan to fa igbe sisan bo emi gangan lokan ara mi mo mo pe nkan ti mo se
0: eyin le mo pe en yoro
3: le emi mo nkan ti mo se bo awon o mo bo mi so fun won
0: so be ni nkan
3: so fun won gba to aye ma pada so fun mi mi pe nkan ti mo se so won wa mu lo si ibi kan won ni pe pe nkan ti mo se yi pe o ti koyin si eleda mi o pe ko si mo fe se pe ma ku ni o pe ko si nkan ti mo fe se o so mo wa dupe lowo olohun pe o se le pe mo bere si pada wa sinu joy lati bi abi february pada si ma wa emi atanti mi a ma wa si church da mi wa bi monday ta pe ko si service a ma wa si bi enu entrance
0: ben won wa yipo
3: a ma yipo ta ba yipo a ma gbadura won a ma bo lohun soro pe olohun mo mo ke mo ti sase ma se pe mo de ti sise mo ti siwa waju re jo wo nu ola lanu re ko fi gba mi iwo nikan so lo le gba mi to ba gba mi kuro ninu nkan ese ti mo wa ma jeje niwaju oporo waju re pe iwo olohun ori oke yi pe o wa ko de wa si bebe pe adura de gba lori oke yi pẹlu mi je loju emi atanti mi ko ati mi won si ara won wa ni eko ta pe won ara da won na ma wa bi pe pelu mi so mo wa jeje niwaju olohun mo je ri niwaju olohun pe to ba gba mi la te ko je ki wa laye ki wa laye to je ki dogu to tun je ki ri birthday mi ti a lo tan ni on the 9 because 99 birthday
0: 99 ni
3: so mo wa je olohun pe to ba ji ki ri bi ma wa je ri niwaju oporo niwaju re so ri mi ti mo wa lele
0: e meje yin wa saju wa ngba
3: Adwanga
0: Adwanga mi te ko ba po si
3: Adwanga so o eri mi keji ni pe
1: nice o to eje mo lo e mo so lola tabotun la gbogbo eyan omo Olorun gbowo saya re mo fi maje mu so tele gbogbo eni tin gbo mi ata mo n lo gbe yoku mo n lo gbe gbo testimony lori YouTube lori Facebook gbogbo te gbo tan ma gbe titi dola la Adwanga sa won si je won o tu oje pe ibi te ko ba wa awon eyan I mo yese yanu te le katan because of the angels ibi ti angel po si ju ni ibi ti ero po si ju e wo gbogbo eni tin gbo mi laaro yi adua re yo gba ni seju mi loruko Jesu ti Nazareth jajo gba we jajo wonu majemu awe jajo sunre majemu yi jajo gba Jesu yi po owo ti o tele account number fun gbogbo eyin te fe sunre majemu tabi idamewa tabori adua mi gba ore majemu bere lati 2000 5000 10 bo lo n ba se bless ye e si ma san tawon mo yin account number ni 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade bi yin o ba wole e lo 2017 42 90 47 2017 42 90 47. Comfort Life Mission International, you know, be daddy, First Bank. Oh, boy, you're more long time, so joy being lonely. Kiri ata, no call dap on my, it may away. E wa go, e yo shiri, el tayo. Mo labu beno mele, muni, happy birthday to you. Long life and prosperity. Happy wedding anniversary. God will bless you. Ejeman lori YouTube, TikTok, and Facebook. Me kwe yemi ton kwa mambe. God bless you. And you can move a testimony. A JK all loud to connect low your number. It is well with you. 080-88-71-65-66. 080-88-71-65-66. Send the message in. Facebook. You are blessed. It is well with you.

0: ọkà.
1: Ṣé ni jẹbẹtẹ gbọmọ lolujọba lọwọ ti o mọ n to le ṣe mọ eku ti o de la ri tele ta n wijọ o de paapa la n wa bayi ta ti ri ṣe baba rode ari kutu ode
2: latinu awon iwe itaruko literature to se yebiye latowo awon nkan to yayi to gbamuse baba mama boda anti ati eyan omo ile iwe gbogbo ete ti bele je ke gbadun eto ayoka fun ogbon baba ogbon ima ati oye ta ko ninu awon iwe itan to dun morin morin yi ta fi gbaye rorun e ma tati si eto ayoka lori ikanni diamond fm ni deede ago meje abo aaro ni gbogbo ojo abameta saturday eto ayoka latenu ife oluwa adebayo badun e bi ka sin kan

0: lenu oro won si jon sise ni ona ni moto ni ko le gbe jade mo elomi o ti e ti ta moto re mo re ni to to ra keke o da bicycle motorcycle bayi bicycle yen bayi o ti yi mole to to fe kan ni to fe kan lorun eyin orun to je pe olorun lo yo tori pe kini moto lo nlo tele o ta ora machine o sise nu nta won o sise fun to si te ba lo ra nkan lo ja loni won lagbara be ba de be loni o ra rice ni ye bayi ngba ti o ba dojo kerin to de bayi e mo gbo yi pe ah iro o to ti won ni o owo osu osi yi pada so o si se ibere ti an bere fun gege bi eni to mo lara mo faramo
1: ah ka go bayi mo wa degbite awon kan ni nkan to se bere fun yi pe ah baalu to ti gbera won fe ma juwo si papa julo ah to ni se lori pipe epo pentiro kan gbe wale si edegbeta naira epo jala epo kan o lebi ti mo loro to wa leyi ah o gwa la mo pe won ti selaye bayi pe ni Nigeria pe subsidy pe ko si mo oni subsidy has gone pe subsidy has gone oni won so fun wa niyan atowo are Tinubu now bo so pe subsidy has gone yi na won so pe ojo oja oni yo ma so tomata jala epo pentiro yen ni pe are o nase a so yi pe eye bayi o na ma re po bayi o kega lo nse bayi be awon se so yi pe are Tinubu pe igba to ba soro ni ojo kini osu ta soro ni ojo kini osu ke wa ta wa yi nigba ominira po ye ki are soro nipa enira yi papa julo oro wo epo sugbon awon yan ti so yi pe are o nase mo lori oro epo yi se ta awon se nbere sorun
0: seri nkan meji le bere sugba yo kan le mi kokko down mi ti bo si bi tepo on te mi ti ma bo si bi tepo bayi ni yi pe ko rorun be fun are are o ti e lagbara mo bayi lori ati so yi pe iye bayi tori yi pe n te n pe ni deregulation ati wole o ti wa di yi pe oju agba mi re gbogbo eni to ba ni opa ko bere ko mura bayi ni ti o ba fe ri so oju agba mi are ti gbogbo wa si bayi lori oro owo epo so are gan o ni agbara lori e mo to ra re na wa lori agba mi yen a jo nlo ni sugbon bo se wa kan ni kan o yato idi ni yi pe ibere ti awon osise n bere ka awon yan ma de dada anise te ba da owo epo pada e gbe owo wa ko lo ni ibamu a 70,000 naira o ni wa pe minimum wage e je ka break down fe ni to no mo merin koda ko je pe ile lo ngba l'office ti o ba wulo e da duro ka mo pe ko sise bo on to ba mu yin gba eyan sise to sise e wa ni minimum wage 70,000 ni o fi mo je ati dile ati gbogbo e losu e je ka wa wo ka pin owo yen bo le se fe pin nigba to ye pe ni aarin ose kan gan minimum wage minimum spend e lo mi pe ko ti e nawo rara gege bi o sise ijoba yo sa lo bi se 70 minimum yi gan ko ka wo epo fo apere nisi temi ba fe lo si bi ise temi lojumo alo abo ti n ba yabo mi o ile mi si bi ise pada sile o kere ju ma ra epo 15 liters si 12 liters
1: lojumo kan
0: eyin na ewoye to je okay te ba gbo enikan epo lade eh e ba mi bu epo 10,000 mo rerin mo ni 10,000 yen mo pe 10 liters so nkan ti o ti worse debe e wa siro re ngba ti mo ba na bi 14,000 or 15,000 every day mo si gbodo lo ni Monday to Friday bi se ti wa si se ri awa mo nda le nigba mi a mo npe igba mi weekend gan awo te mo weekend ki si weekend toro se ti wa ba ti doju e atawon akeko wa gege bi se ti wa se o tumo si pe ojo meje ma mo lo ki wa mo gbe moto lo so o ti wa di pe eyan lati mo adjust tori pe se epo ni mo waye wa ra so yi moto ni so on ti a box yo si se de so n lo si se bi n so wi pe any option e da owo epo e gbe pada a si ni bere pe ke fi owo ko osu wa sugba te ba ti wa lagbara lori ele se won tun lagbara lori owo osu ni emi na n bere ni o tori ngba ti o ti di pe ipa are oka oja agbaye ni o mo wa so ti a mo ra epo bayi eh oja agbaye ni meanwhile awon igbese kan wa to ye ki ijoba yi o se won te won pada ngbe sugbon tori yi pe bi igba te yan ba fe fo abi eni ti o ti mo rin omo ti o ti mo joko bayi o lo fe mo fo ohun ti won se niye n lo fi wa da bi pe n ti won se o fa da bi pe ko wa ni effect ko ni effect mo o ti wa di damage control nkan ti baje e wa fe mo tun se ka so pe ngba ti won fi bere ni won ba ti joko wi pe okay o epo yi to ba fi le doju eta o a ni le control re okay bo la won yen o se ni mo lara ki la wa se bayi ibi ti won ti gbe iyen ni won gbe kale ba e wo nkan ta n pe ni CNG to je epo yi o ti compressed energy ni o si ti se fun oko oko le ma lo se mo yi pe emi n reti ninu nkan tori mo ti gbori ngba ta fi wo inu osu kewa yi ijoba ti o ti se leri fun wa yi pe ah lati ojo kini osu kewa bayi o in fact mo gbo ninu re tori are pe awon gomina won in fact awon kan ti wa ti an so pe ah o se le je awon APC nikan ni won pe si nu ni at least APC lo sa ni ijoba lo ni ipinle to poju ti won ba le se yo da e ja won ti won se lojo kini osu kewa teni owo oko yo dinwo yo si wale kini won fe se bo fe tu oko boya ile to nlo ina electric ati ile to nlo ti gas ta so afefe gas yi ni toto an ri awon kankan tori nilu ilorin gan mo ti ri si beyan ba njade ko nilu ilorin mi ni polongo mo ti ri awon bi ona meji kan nta ri tele mo ti ri to ye pe ibi teyan ti le kon te yi oko yin te ba fe yi pada si ti oni CNG yen mo ti ri ko si si tele eyo kan pere nla ni nibi sugbon nisin mo ri meji do ikeji igba temi se wadi won lawon ibere se pose ti amu lawon bere se ibe ibi ti mo lo ni wi pe awon reti wi pe latojo kini osu kewa yen ninu nkan ti are wa ba kede ko wa nbe wi pe nipinle bayi o oko bayi o fun awon eyan fun ilu araalu ni ipinle bayi o oko bi 2000 bus won ti ko wole bus yen o si bere se loni loni ka ti fi sai ayeye erin din ni adorin odun Nigeria emi o ri yen o afi boya won se tun fe se lola o boya won ti ka ninu kini won won o wa labe so n to si se n so ni wi pe owo epo yi ki se pa won na je alawada keri keri won si mo we ki se pe won mo we gege ba se wa n so ni pe te ba le gbe epo pada oda e wo awo wa e gbe soke so da ko le wa ni ibamu pelu ta won yen n foju ri e si wi pe eni to lo si to lowo to ni moto ti o wo oko lo bi se ko da bi o ni moto bo ba nlo to nbo bo ni o se rorun e si e gbe le lori e pe okay o ke double re based on existing price 10 tepo ke wa ni okay fo si se ko kan o kere losu e je ke mi o multiply temi mo so ro fun yin pe ti n ba wa fruga te pe mo te tun mi tun na ina kuna 13 or 14000 ti n ba wa re po 14000 or 13000 every day e multiply e by 5 or 7 nigba mi
1: so ibere
0: ibere so ke wa yo yen ninu owo osu mi
1: awon osise awon ko so pe nkan tan ja fun yi pe ekun won tan ja fun gba gbogbo yi pe ki sona bayo ni pe o ye kan ma pe ki ara da omo le yi ni elekeji ni pe ise ijoba te ba n pariwo wi pe kan ba yen gbe soke si awon alada awon alada alada ni nko ni Nigeria ba kan ka wo bayi awon private sector awon lo gba awon lo gba nse to po julo
0: emi o ti se iwadi
1: awon ton se informal business e pe awon ton pe won se informal business private sector
0: ko de lomi igbara re sise
1: awon ton se informal
0: te
1: pe a le ko sile pe ke se kan pe color job won se
0: awon
1: private sector ni Nigeria awon lo poju
0: won
1: po ise ijoba lo be ani pe teyin ba n pariwo bayi pe kan ba yin soke si awon le ise aladani se awon agbara won ka duro wo ba so fun ise kokan elekeji ni pe tawon na ba ni kawon na tun awon se tawon na kan yin soke yen ni pe ga ma won Nigeria nkan tin pe fun yi awon po ga la n wo ba
0: emi na ti sombi ri lojo kan ti won ni won gbero pe 1 million naira ni minimum eri mo ti sombi na njo mo le mi o faramo sugbe se ri bi ti nkan de on to si se n bere ise there is no problem with it e je ki awon ijoba wa atawon to soro yen ka lo si lu okere tori da lomi o ba wi won ni a epo ti yin lo ti e dewoju lagbaye epo wa lo dinwoju okay o se condition tawon eyan fi ngbaye se ti wa lo doju ka lo si orilede mi ibi ti won ti won teje pe owo epo won 3000 ni per liter ka wa bere elo ni minimum wage won be igba ti awon osise fun apere nisin te ba ri relative an pe kini kan ni relative peace or ele pe ni peace in a graveyard oni nkan ti awon academic staff e kan gbo ariwo asu asu lenu jo meta idi ni pe awon gan kan wo wi pe te mo te ba n ba yan ja te wo wi pe ta la n ba ja igan se awon to loye nkan ta ti en ta n la koja ni te ba ti da ni kan ri pe te ba n ba aditija te wa ni bye bye te sa n so fun e so le kan pe oko to ti si te wa railway ti si te wa n se wo si igba mi un lo fi dabi pe ri pe asu daki ki se ri pe ara tu asu tori asu gbogbo template te asu gbe si waju pe e ti e lo si african country to ti e somo wa e lo wo kini minimum wage won fa won osise won tele gbogbo eleyi awon african country e ri orilede mi to je africa bayi e lo bere lo ni minimum wage won so won ni lo ye won wa mo wa so itan fun wa yi pe owo oja won owo oja won now won pe le ni 17,000 minimum wage so owo oja won sa won loja won pe mi si pade kan to fowo ko oja won then e ja bo sori aladani aladani nigba ti won fi owo owo si 70,000 minimum wage won so fa won aladani na pe owo to kere ju niyan ofin wa se mo pa aladani san san tax abi won san se e wa so pa aladani ni won mo ni san won san tax now aladani to ba gba eyan si se o ti ni ye to wa labi ofin
1: so
0: o na e gbodo san ti o ba ti le san choice ni
1: aladani se wo to npa so to be lati san
0: e mo bi e mo bere yen tori aladani mo ye ori to nfa awon aralu mo ra e mo gbo mo ra gas labe ebi to ti je public ni eh mo ra ni iye bye bye bye igba mo de todo aladani owo to le o le ni 300 naira so e wa nbere lowo mi pe eh se owo to ri owo ti ori ti o ba ti pe yo joko si le ni koni gba yan sise ko mo da se
1: ko ti se okay yen pe awon to wa sise koni ko ma lo sile
0: o ni choice eni to lo wa se si aladani emi na ti sise e mo nu mi mo ma je mo ti sise labi aladani ri gege bi oluko choice ni igba to ya ti o temi lorun mo joko sile mo ni instead temi o fi lo mo fi akoko mi sofo ti mama a sise e bora latago meje abo titi dago marun lori elo mo joko sile mo si study ko to di pe mo wole iwe ile eko giga pe je kin to kawe si so choice ni eni to ba da ise adani sile to ba lowo ati gba yan sise ijoba ni o fi ofin lele to fi ba si ti wa ko si ta aladani fe se won gbe tax de ni se ko wa ni aladani le mi emi so ni sa tax ni o san labi ofin so to ba ti wa labi ofin pe iye bayi ni minimum awon na lati comply eni to ba wo be lo ti o ba comply to ba si sise
1: aladani na o ga se won na wa yin soke niyan
0: kan eni o ba ri oji
1: a wa para si on ogu oja
0: e wo se ri yen igba kan ni mo mo ngba ba ba pada si owo gugu oja on to sise n bere n to ka o sise lo n bere eni ti o ba wa te lorun inu ka won na o dara po mo sise tabi ka mo dara po mo sise tori pe kini e wo moto ta n wo eyin o fura ti epo e wo kepo to wa bo si e te wa n kibe 14 epo yi ti debi pe o ti e fe din ni 1000 la nikan e bi won se won di owo epo ku so wo oja dinku so e bi ra yin niyan idi niyan to fi je pe o se se o n ta won bere fun n to kan won niyan eyin na e bere ti yin to si je ba ni o ye ja jade ka se kini bayi laye igba kan solidarity ye wa nisin o ti di pe no seyin le fun mi lowo nje ni ehn so seyin le won eyin wa fun won lowo nje
1: ah leyin si mena kan ajaba da san ale le kan si mo ki pe eku ikale
2: Dear listeners, the sun is up. Solar prices are down. So what are you waiting for? Install solar today with Femtech Solar. Get a solar home lightning kit with 4 bulbs and phone charging from just 79,500 naira. Get the ITEL power tank with solar panel bundle for 379,000 naira. Solar street lights start from 39,500 naira, while dual lens solar CCTV cameras for monitoring your home, business, fam on construction site start from 65,000 naira. We also have quality solar panels, solar pump, solar freezer, lithium batteries, and complete solar solution for homes and businesses. Visit Femtech Solar beside GT Bank, Taiwo K, Ilorin, or call 081-4343-0019 or 080-9216-4444. Femtech Solar, announcer.

0: Samsung phone for any of our M-Copa shop within near you. You still fit locate any of our sales agent for your hood or WhatsApp us on 0904-997-2275. M-Copa. Own now, now. Pay small, small.
1: Toho, eka bo pada, so di eto yin eto wa eto, gbagede ajoro ni kan diamond 8.7 to wa ni lorin ni ipinle kwara lo ni pelu taiwo adeyemi alejo mi loni ana ni omowe adesina adegbete tan wa lati eka ton tin ko nipa cinema lagbelewo eritage fasito ayin lorin ni ipinle kwara o tawon ofiofio ara jonwo loni ka lo soro agba mi oselu mo pe yin lo si ri o to lede atenu egba kejo lije fun ipo are labi ase oselu adc yen rotimi amechi ah oni ti akota wa bayi ton ba se ton ba din 1.0 si egbeta naira kan de prokan 600 naira per liter oni ohun ko le yan ati ku ohun tele tinubu elekeji oni ta ba wole tan wi pe laarin odun kan amo nigeria a ri pa joba ni arawa ta ba wa ri onu oku ni joba oro juju le fi wo na
2: mo kokon fe ro awon aral pe oro yi oro sonoko ni ani to si so oloselu ni asiko ta si wa asiko oselu ni so lati dismiss iru oro bayi kakan so pe oro oselu ni kan so ejo aje ka ra fi pele pele ka fi yanju e ni bi akoko na o na so nkan ti o se se eje akoko bere bayi e mo ye ti an tepo bayi 1000 if I won kan si tun ta ni 1400 and something ni lu lorin ibe na la si ti ra ni to nta ni 1330 something naira now ki la fe fayo ni pe ibi to de yi e wo dollar kan bere elo ni dollar wa bayi o kere 1330 bayi now e wa wo se ri pe o fe mo fi egbe kegbe pelu owo ta nre po bayi now bawo ni joba se ni agbara lati wa mu lati wa fa wale ni nkan to ye pe oja agbaye oni o determine ki sa wa nikan la nlo epo awa nikan si ko la mu epo ki si sa wa nikan la nse number 2 o si ni wi pe ta ba nsoro nipa economy yi enikan soro lekan eni to soro ke lekan pe anilu eni ti o ti e fo si wewe fun awon omo Nigeria akoko ni wi pe n to n determine re ngba mi agbara naira wa ki so ni lo ti di pe o di akurete o ti pe ti naira wa to ti n ba dollar ja ijakade tori pe awa kuku nra nkan ni e won ta fi n tayin eh mo ve mo de odo enikan jo kan lo ba ni ki gbele mo ni se e tayin mo ni we de won na boya ma tayin tin ba je ere tan lo ba si mu kini e bo se wa o lele foreign ni mo han wo foreign foreign si ni lo to tori mo lo n gbo su mi ni mo junu unlike eti o fore to ebe baba ti fi senu bayi o ti kan so kini nkan ta so ni pe ki la se gan ah se nkan kan o ti wa je ki pressure wa lori owo naira wa ki se abe ijoba lo ti bere o kan je pe igbese ti ijoba igbe gbara ti won wole ni ojo kokande ni ogbon osu karun bayi ni 2023 igbese to lagbara o lagbara lojiji ni do awon kan pe ni bold step tori boya awon kan ti sa fun won si yo ikopa ikopa yen ti e ti wa yo kuro olofa to fi wa di pe won ti tu asi oju agba mi bayi nla se wa fi mo lara so pe epo epo le wale boya to ba din loke o boyo le wale o tori mi le to rajo wa nbe ni o le wale sugbon joba ko ni o se yen ko lagbara e mo bayi bi be ko a tun fe pada si bi ta tin bo niyan emi o se ro pe agbadura ka to pada si oko nkan ti oye wa tele tori awuruju wa ni di subsidy or no subsidy awa na mo bo se ri so tori na nko on ti eni yi so emi o ba kuku ro awon eyan wa ibere ta mo bere lowo awon oloselu wa bayi asiko ibere ti de o na so oni ta won ba wole odun kan akoko bayi ta won ara ilu o ba ri pa ijoba won ololohun o fi wele o sugbe mi o ti riri so ati ati ife de beyen e ja mo bi gbogbo won lere ibi toro de yi ani kilona abayo se ba se mo ba lo ni we can't continue like this. That's the point. Ibi ti joba to wa lode yi ta wo gba won ni moran emi se economist sugbon iwoye ati iriri ah ese ninu economist ni won la won se nkan kini awon ti da bayi kini awon ifo World Bank gan so yi pe bayi sugbon World Bank gan so fun awon kankan to ye ki won se ijoba n gbe awon igbese ye lo to sugbon yo se ni laanu ke leyin transfer cash sawo kan sugbon won ni record e mo ni bi te le pe won si egbo ara esi ni nkan ti won se ye ara nkan to da ni sugbon bo ni o se tun la ipa dada ibi ti oro epo ti wa wa niyan bo le se kuse re okay ati ani ani oko to le mo lo afefe gas se won po nita se ona tawon eyan gba comfort e so rorun so wo ye o rorun debi pe o si se opolopo si se abawon araadu aladani to ba ni oko le so pe okay mo fe lo yi oko mi pada mo ti ri awon to so fun mi to ja won oni commercial ah won ni oga elo change oko yin o keyin na ma lo afefe gas se ri pe won ti ri anfani to wa nbe ni ki wa lo de ti jobo sekini gan kan fun kan ko ba je pe iyen ni won ba polongo debi pe ti won lo gbogbo ipa won fun
1: la kan ma se lofe
2: awon yan yun se ba se lofe so buru ni yes o subsidize arin yen ni yebo ki se forever ni yen iyen yato tabi kan gbe si 50% se ba gbe si 50% o kan se lona ti o gba rorun to ba rorun fa won eyan lati lo mo convert yo se tori pe iyen yo da e wa wo gas ni yen what about electric vehicle iyen na ti o se ko ye ko ti de ni iru bi kan ni se commander bi polo won ti ni ibi ti to je pe te ba nlo electric mobile something emobo ibi ti won 30 load e 30 ti won ti ba yin power wa o wa ti won ti ni lu ilorin na ni sugbe mi o ni so lori afefe awon yen le wa kan wa polongo nbi so kini mo so de yi pe nti joba le to sere kan wa ku opolopo oko sita oko yen kan subsidize a mo gba ticket e won kan ni se fun apere e le mo lo ra ticket yin kale losu te ba ti ra o ti ni o ti niye e ta won eyan fi n woko ni ibi kan ni 300 naira 500 naira yen to ba ti se ti won ni 100 naira e ri pe ituro de ki se dada ka mo gboko ah mo lo re kan ni lu ebo olohun sa ba gbe moto jade but movement won be yen o rorun tori te ba duro bayi oni igba te ba fi ri seju maru either oko fe tabi oko te wo to wo e cheap o ti de
1: ah o ka e ka o bayi araba
2: sa le se ni
1: o we adegbete e so kan e kan subsidy le kan ati ku ni to ma de pe mo da pada se ri pe o so are tinubu igba tan so ni ojo kini osu ka wa odun ta wa yi won ni ka ma da won lohun pe won tan wa ni a so pe awon da pada fun wa se na fara mo kan da pada abi fara mo
2: emi o fara mo instead ti won fi ma tori egbon ti mo so ni a tun fe pada si bi ta tin bo niyan tori pe kini bi be ko ka joko ka wa so na ti won gba ti won fi da wa pada si be because emi na believe pe ko so orilede ti o ti ni subsidy n ta n pe ni kan subsidize iyen ni o je ka ye o rorun fa awon eyan n ti oro ijoba to fi n dun mi se te ba soro ju nisin won mo toka nkankan ni papa education education elo ni owo school tele ngba te fi de e wo ye won so owo public universities e lo bere ye ti won so da nisin won wa so da tan won wa lawon fun awon omo ni n ta n pe ni net fund ki mo so fe low money ke mo ya omo lowo kawe bojo olare o se da ke mo ya lowo
1: won ya lowo ni america na
2: eh amo won ya yan lowo ni america se condition re
1: barack obama
2: koda ko mo se barack obama structure ni
1: ta gbo ni pe o nu yawo kawe ni
2: egbo
1: ngbo wa o ya re won se da pare
2: e mo gbo se ri pe yan yawo kawe yen ani ke mo toka si pe won se kenika se bi condition won se ri nibe yen se be lori nisin awon courses kan wa ni university ba ti o wulo mo awon mo si lo se awon mo mi attorney ti won mu won fun won ni nkan mi awon no wa gba kamu yo di be pe o ba lo bayi nisin o ke joko si le ni iru aye wo ni yen isel course yen n lo mo to wa lo ya owo lo to lo ya owo ka then kilo de te n ya je ko mo ya owo ka kilo de te gbe owo ile iwe lo soke te kuku se ni pe e mo fun won ni grant and support
1: sáwọn olùgbésókè ni àbí.
2: Àwọn kan ṣé èmi sẹ́mi àti yín ni àtọkùn sẹ́bẹ̀yìn náà mọ̀ sẹ́mi ni sẹ́mi mo ní agbára rẹ̀ so ẹ jẹ́ ká padà sí ọ̀rọ̀ tí amẹ́tiwa sọ yẹn àti nǹkan tí ká wá link ẹ̀ mọ́ ti àtìkù èmi ò fara mọ́ pé ká padà sí ayé subsidy torí yìí pé kíni ìyẹn ti lọ ẹ jẹ́ ká fi ilẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n lára nǹkan tó wà lágbàáyé gan tí World Bank gan to foju sun ni pe now be se your subsidy yo te ba fe ka won eyan ma lo soko iparun oko ya lododun ati lososu lojojumo e se bai la re ni pe kini ta n pe ni social kind of packages a social reform program o wa lati fi mo awon to wa vulnerable sugba kini kan mo ndo mi ibi ti Nigeria de tani o wa vulnerable mo bai tori iyato ti wa laarin awon oloselu to ri se ati Nigerians iyato meji to wa nu is either you are up or you are down laye igba kan ani awon ta n pe ni middle class won ti pare so e wa so pa awon kan vulnerable tan ba wa transfer 75,000 e wa bere awon wo ni won la won mo phone number awon won ni phone number awon address e gbo iru ijo la fe se yeda then refinery wa locally ki lo de ki joba so fun wa se ko le se money o ti lo then sawon osise osi ni be ti won sise then kini ipa NNPC kini ipa won laye igba kan amo pa won sugbon nisin awon na ti dole won ti di olutaja tori won ti fi l kun oruko won won se NNPC mo so now ibere ni wipe bo ni joba ise fe ri go out o fe fa omo irilede jade kuro ninu iya yi n ta fe mo niyan
1: o wa si lo ngba ni ka ti etenubo awon igbese lati ri pe won din iseku
2: okay yes igbese wa o
1: won awon se cash transfer o da pe eso ni ko pe won awon kan ti gba ara ko sile won awon ipinle na ipinle kwara won se kwasi ipinle kwara na ta na fin din ise na se yo ko en se ko pe de so na won gan se yi se pe lo to kini adise
2: ara re ni se mo pe mo so le
1: kan ko sile yi
2: ara re no ele to la ko sile la so bo ele ti o la ko sile won ni won ti en fun won ni card special card atm eyan ko le fun ni se ko ni le ko address eri mo je ni so o ye ko wa se ri transparency bi won se na owo to jade wa lara ikunpa ti won san mo yen o ye ka mo
1: eyan deyin simi abeye ba da soro ta wo yi atun mi atu woro mi wo ni oro ti lekan si akin pe eko ikale

0: lalala lojo ola bo la ti fe re won as aye yi laye to pe agbe kale pe iru awon omo ta fe mo re nibe lawon ti o mo je anfani fun mustama nam elekeji wa ni bi pe interfere discuss loni on ni oro nipa salbiyatu talak ala al atfal aw ala al abna kini ipa buru ti obi meji ba kora won le toko lohun o se mo ti awon na lohun se mo to kora won le ton wa fira won le kini awon negativities ti kini le cause fun omo nipa to si je pe n to je ti o je ka discuss e na ni pe a ri pe atobi obi mejeji ya ti baba in ta n so fun won na ni pe kan rin fi tawfir mustaqbal bahir ki won fowo so wopo ko le je pe eso odunu to jaye lara won ko le je anfani fun aye kon le ni a better future kon le ni bright future o na ni an soro le lori na se wa ri tolaki yi o je qadiyatun min al qadaya ad diniya wa al islamiya islamu emphasize lori e pupo ko da ta ba wo dada critically a ri pe islam o di qur'an fun ni odidi sura kan o ni odidi sura kan ninu qur'an ta pe ni suratul talaq tabaku ni be am abosi suratul tahrim tabatu wa lo nu suratul baqara da ari pe olohun discuss nkan ti onje talaq olohun discuss e popo ari pe talaq awon alfa won nkan tan pe ni amaliyatu inha'i al alaqati zawjiyya qanuniyya aw shar'iyya ona ni ki eni ta ti gbogbo aye ebi oko ebi yawo won pe gbogbo aye pe e wa ba wa si ayeye awon omo wa afẹ segbeyawo fun won won wa fi lepo ti won fona ruka won dana repete tinu won dun nijo na wa tun ba se awon activities orisirisi leyi ti won o mo fi mark idunu laarin won ta ba ri laarin odun kan odun meji won wa di pe kini e wa collapse kini iwa de ki talaq iwa de o je nkan ti islam ko roju si gan olorun ko roju si pelu pe el arab so pe abghadul halal indallahi at-talaq bo si ye pe islam fowo si won o ofin wa lori eun na sibe sibe na olorun o ni fe si rara olorun ni fe si koko ati yawo kora won le te ba lo wo ko ta ba lo wo no alquran lodo afa nigba ti won pin talaq won pin talaq si ona merin won ko talaq na at-talaq raj'i lodo afa so a ri pe ki lo le fa ni pe to ba ti mu oko so fun yawo e pe ohun o se mo lele keji islam wa gbe kale ni ba nu pe obirin yen o a lo osu meta salasat quru a lo osu meta lodo okunrin yen e wo a ma ri pe awon hikam orisirisi po nbe lori pe ko lo osu meta yen o po gan amo ninu tolorun fe ni pe ah eni te jo nsun te jo nji fo didi osu meta ti o mura ti o jade gbogbo e o ye pe laarin osu meta yen o ye kikini e ti resolve a ri pe olohun o fe rara awon afa wa ni pe yatruku talaq afaran salbiyatan adidatan ala al-atfal woni talaq ta ri olohun ni pe ta ba yakula ti a ba wo idile muslimi loni ka so pe 75% to 85% o crack lowo te pe won sumo ki talaq wa e na fin awa fin rora wa atoko ati yawa fin rora pe e se suru ta ba n ba yin so e gbo e fi fe fara yin mora e ran ti be ti bere bo e ran ti be ti bere be ti be se bere al mawadda wa rahma e je ki mejeji ife ati anu e je ko joba laarin tori pe te ba fi lo awon mo yin ni o jiya re ju oni asara salbiyatan ala al atfal oni awon impact buruku to po gan ti o mo sele laye omo afa iwa ni tashmulu al jawanib an nafsiya ninu awon aburu ti o mo sele sinu aye omo yi won la awon part kan be to pe nafsiya psychologically a affect omo wala atifiya emotionally o ma affect won wa ta'limiya o ma affect education won wa sulukiya o ma tun affect iwa won lo je pe opolopo awon omo to man da omi alaafia community ru opolopo won product talaq ni won tori ko ma affect nafsiya won a affect won psychologically o ma affect won emotionally o ma affect education won eh le fe education omo ti o je product to like e fi we ke fi we education omo tawon obi e mejeji na panupo ti won to to e pe oju awon meji bayi na fi n to gege be dan sulukia e le fi iwa won no yato sira pe omo ti omo lasan ni omo ti oni ya ni omo ti oni baba ni ni soki lati fi petu si awon ti won gbo wa leti ninu ton gbo wa le ka fi petu si won ninu wi pe kan se suru lori discharge won ti won fe make awon afani mafati usaada alhayat azawjiya awon kokon wa to pe iyan le fi spice up iyan le fi repair nkan to fe baje ninu relationship ninu marriage akoko nbe al-ihtiramul mutabadil akoko ni pe okolopo oko ati yawo won omo kan ti won pe ni respect won omo kan ton pe ni cordial respect oko bo se bi yawo opolopo o ma ro po oko nikan lo deserve respect no
1: yawo re seru
0: yawo o seru partner ni sherika ni ni bi oko se deserve respect gege be na ni yawo na deserve respect won funra won ni respect ninu ile won funra won ni respect nita ti oko ba fun yawo ni respect ti o pariwo mo mi nibi awon aye kan to pe loju awon eyan ko ye kokko pariwo mo yawo re to ba fun iru to ba pariwo mo be ko fun ni respect loju awon ore loju awon ara loju adugbo ti e ma fe correct ara yan o ni awon asali bo awon method ti o ma fi correct ara yan ti a ra pira yan wole te ba so ko se n to daft te ba pira yin jo ko ni to bi nubi ko si bi o se ni o gbodo je ki won gbodo je ki means of trans communication ko break laarin won o gboro build respect akoko ni ti o ba ti si respect yen ti kini e ba ti lo crack muscular tin bo problem n bo ni yen akoko be ni pe ko funra won ni cordial respect elekeji ni atawassul alfaal oni communications o wa very very essential gan ninu gbesi aye oko ati yawo gbogbo marriage laye ti o ma ti fe ko wa successful ti o ba ti ni resources ninu marriage yen iko akoko ninu awon kan ti o bo elekeji ni pe kini o won gbodo ni ways ton ma fi communicate pelu ara won awon fa ni al-isga'u al-jayyid li sharik al-hayat wa ta'bir al-mashaa'ir bis-sidq wa ta'bir bi kalimat al-ma'sula oko ati ya o gbodo ni bo se ma ba ara won soro to dun awon romantic word won gbodo ma bo se ma ba ara won so al-kalimat al-ma'sula ko da ki oko ati yawo ko rile da to koko ati yawo ma fi uruko omo pera won iya kini kan baba kini kan ko wa romantic rara ko gbodo ni awon pet name to ma fi pera won e wa nabi muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: anabi muhammad ta na ba fe pe aisha ade mani ya aish akon mu wa be ni work fi ni lo fi je pe ba nabi se ma pe aisha yi awon afo ni nawo won to wa so di qadiyatan min alqadaya nahwiya London nida o ma pe anida ulmurakham at-tarkhim idajo wa lori e pe a le pe ni ya aishu a le pe ni ya aisha won mu wa pe ma la yantazir ma yantazir ati ma la yantazir won tun mu dajo wa lori e a ri pe anabi ma n pe aisha ni kipe ti ni o ma fi dun gege be na loko ati yawo na gbodo ma wa uruko ko si dena ko je baby nigba mi gan o ki oko a ma dun mo nu ti yawo e ba n pe be gege be bakan na ni o ki yawo na a ma dun mo yawo na ni toko e ba n pe be awon nkan ti a sha ma fi je pe ile n dun adun wa ninu la yawo e wa nabi muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: ninu eko ta tun fe ko lara bi o se ma build a kind of sweet relationship ni le nabi muhammad nabi so fa aisha joko pe inni la alam idha kunta anni radiyatan wa idha kunta alayya ghadba anabi ni mumamma ti wo aisha ba binu musimamma tu nigba gba ti aisha radiyatan to ba yonu si mi e wo dida anabi muhammad yin je ka ma mo pe obin lo bin o mo je titi lai lai opolopo mistake ko wa nsi ta nse nisin ti o ye pe odo wa okunrin lo tin wa o ni pe a nse mukohra na a nse comparison laarin obinrin isin atawon iya wa nigba yen lai lai won le jora won won le jora won so kama expect pe ba won iya agba yen se treat oko no lawon obinrin sina se ma treat oko ko ni sokunrin to ma lo yawo nle mo
1: awon TikTok
0: to
1: Facebook
0: on Ambo wa be pele pele. Ade bi ni ohun ma mo ti Aisha ba nyonu sohun. Ati gba ti Aisha ba nbinu. Ade Aisha won so pe mi na ayne tani fu zalika. O was Aisha ya yala Aisha bi ranaba Muhammad pe bo le ti ma. Ade bi wa ni ama idha kunti anni radiyatan fa innaki taqulina la wa rabbi Muhammad. Adabi ni nigba ti wo Aisha ba nyonu lowo oruko mi lo manda o daruko mi mo fi Olorun Muhammad bura o ni wa idha kunti alayya ghadiba o ni amagba ti wo Aisha ba nbinu si mi so ye kiyan kan ma binu so nse Olorun ti ba se wi pe atobi atotata asan ti ba se pe nkan ton pe ni adamo o ma reflect laro obini ki se si nothing so fun wa wi pe injo to bi ni ba se daada won se mistake ni so kodiya yen abi koida yen o ye ka okunrin ma lo ni every time to di pe ti okunrin o ba ti se suru ti o ba ti le manage yawo e in to ma para resort si na ni wi pe wa kora won le okunrin si bodo ni eko kan wi pe ere eyo kan ta nje galiban lopolopo gba ere eyo kan to okunrin ma nje ni bi yawo ohun na lomo bi marriage obinrin lo ni ka so pe 85% igbadun ni bi marriage lojo waju obinrin na ni tori pe Olorun ka dara ninu ka dara Olorun o ni an saba wo po pe kemi obinrin gunju tokunrin lo to pe gbogbo n to mo ba pada wa da obinrin na ni o pada je
1: babo to ko to mo to
0: eh o bin to pada da omo ni iya na ni o pada wa je so irin to ko ma rin na ni ko mo ya dada ti okunrin o ba ti wa le fara balẹ ko se suru fobinrin a je pe gbogbo ere to fe baje gan a fi binu baje tori pomo e no ni wa productive
1: gbe
0: ni gbe ni toju e ade bi eleyin si o ye ka mo wi pe obin lobinrin o mo je titi lai lai eyan ni a ma mo bi e se ma manage o ba o bi anabi wa Muhammad se manage Aisha
1: anabi wa ni to ba nbinu
0: anabi wa ni to ba nbinu a so wi pe fa fa quality la wa rabbi ibrahim onigba na o ki ma daruko mi uruko baba nla baba mi lo ma daruko Aisha oni yala Aisha wa re ni pe wallahi get me oni Aisha yala Aisha ni pe oni wallahi ma ahjuru illa ismaka oni nigba to hun ba nbinu na ohun o ki ma ba nkan kan yan ki se pe gbogbo to wa lara mo ma ba yan di uruko yin ati daruko yin nikan mo ma ba yan di le don tumo si pe tokunrin ba bi obinrin ninu na to binrin ba nbinu na ma ti tori ibinu to nba to nbiun ko wa ba gbogbo nkan je iye be ninu eko elekeji won pe okunrin kan ni eleketa on atasamu wal afu atasamu wal afu gbogbo okunrin gbodo mo pe ninu marriage awa ni head of the house lo to ninu marriage iyan bodo ni emi ta ma tete ma dari jira wa e je ka ma condole ara wa ka ma manage ara wa manage relationship ko si eni to wa ko koda nigba mi elomi awa social media a ma fi relationship social media a ma fi compare relationship titi ninu ile awon ti won post on social media e na to ba mo nkan to ni kaluku na go to ninu ile ton ko so atasamu mistake okunrin obinrin bodo o bodo gba mara mistake obinrin na okunrin na gbodo se kini o gbodo mo gba na on pe afa kan ni Socrates ninu awon agba philosophers lagbaye won ni kanati zawjatu Socrates seli total lisan won ni yawo omo okun afa tan so yi ojogbon tan so yi philosopher is a great philosopher won ni yawo seli total lisan se ma don wa pe besa ohun ni awon obinrin to se wi pe won mu lenu
1: toko ba
0: so yo kan wa so 50 won o iseli awon e fele
1: oko le rojo ko win ni won
0: laye o ma nbu oko o ma nsoro si oni ja'alat zawjaha kulla yawmin yakhruju min al-fajr wa ya'udu inda maghrib ash-shams woni to pe ti e okunrin yi ba jade ku le laaro o di ale ku to de harban min al-fitna nitori pe ko fe wahala se ri pe awon okunrin ti won ba gbon na to ba ri pe awon yawa ti gbe se won de nkan to se ni pe won ko ra mu aso won nibi to fi ko siba won si jade won ko nipa ta won ba lo sita
1: won ti ri jodun won nu
0: won ti ri nkan to dun won nu to ba fi dele na ara ti e no ti se kini o yo ti bale ko ni se ri pe bo won se n gbe gbona gege bi nature obinrin kokunrin na wa gbe ko na gbegbo okunrin o se lakai ni won wa kan be si ni lura won bo ni o ti gbo bi o no ti da kan wa so pe iya alagbaja ti baba alagbaja won lura won ladugo loju awon mo iru eko woni en ko awon mo eyi to wa fi di pe awon aladugo tun won ni pa awon alagbaja tun de o ora mu aso e ko ra jade e wo eko oni wa ma ma dhalika yaqulu anha afata nsoi sbiya wo e se buru to bo se lenu to bo se ni jagbo to won ni sibe sibe o ma so wi pe ana madinun li hadha al mar'a oni se oro bi to fi wa ile file lai lai bi to ra ma manage e lonu koda bo tin se yi eko ni mo ohun tun ko la re ohun tun je ni gbese ko ma dupe la re o wa ni kilode oni oni laula hadha al mar'a ma ta'allamtu anna al hikmata fi sumti oni ti o ba nse ola obini iyawo tolorun fun yi ni ohun oni mo pe wisdom wa bi ki e ma dake wa sa'adata fi nom ohun si ni mo pe happiness idunu wa ni bi ki yan sun
1: akamakun lai tori ojo to ti tori ojo to ti lo ni sa olorun ja ri pe ta ba ni bi ka wu bi topic yin se le to kura wakati kan o le ma gba wa ama ibi ti mo fe je ka kare lo ni pe bi e ti salaye re fun ara yi gbogbo awon le na n gbo lo to je ke igba mi ta ba tun lanfani lati bi ke tun raye da wa lo e ti mo ba wa salaye lo akamẹ ke dare ba wa wo tori seju meta na lo ku e kan ra ba so solution fa awon ara le ki wa ni solution
0: solution na ni a ti bring lataro e so ninu awon kan to le je solution
1: ke ka ba summarize
0: e now no our solution na ni pe akoko ni pe ki gbogbo atokunrin atobirin mo wi pe ko seni to danu awon mejeji ko seni atokunrin o obirin o ada so ta ba wa rin kankan ta ma fi ri pe nkan to ku na ni pe ka kora wa le the best na ni pe e je a pera wa joko ka de se kini o ka iron out ka iron out awon awon so awon topics kokon
1: awon to be ba wa da si
0: oni awon ko ta ri pe
1: won da obo ti won le na
0: eh okay okay ni ni aye sayyidna umar radiyallahu ta'ala anhu won ni jo kan okunrin kan fe lo fi ejo yawo esun fe lo fi sun
1: sayyidna umar
0: amirul mu'minin en to je president gbogbo awon mu'minin fe lo ejo esun o wa ndi odo amirul mu'minin ba o ba yawo e to lucky
1: amirul mu'minin na na
0: o lucky ohun gan iyan o ka
1: adajo agbaye
0: eni ti mo wa fe ejo yawo mi sun in to nsele so un gan ju in to nsele se mi lo
1: olorun ni ko ba nle ta olorun lo ti ba ni ko ni mo pe amiru na
0: so ko si 100% perfect
1: for marriage
0: oni kaluku a ma se kini o won mo manager ninu la so pe kon ma je ki mix of transmit communication ko bodo break la ni won atasamu wal afu eyan si ma se kini o ki yan ma fi to ba ti si o so jade ke si forijin ikon na afa oni taza voice to imratan hafizatan li kitabillah wa hafizatan lil muallimu atto oni yawo gbogbo qur'an lo hala to kedele bo se ha qur'an la to kedele be re lo tun wa ha mu atto o kiyan ha odidi mu atto sori oni wa kanat salihatan wa abira oni yawo ohun tun wa je lesin I man kirun lasiko re ni oni sibe sibe na bo se gbogbo qualities ta won kala re oni ojo meta o lori ka won ma ja lele to mo je pe ta ma fi mo pe obirin o mo je titi lai lai
1: olorun ja ri pe e so kun ni e so tan pelu gbo olorun a gbogbo awon ara ile ti won gbo wa na alero pe kaluku wa na a ti kekan kan ati biji nbe e ta ma fa wa ti won ba wa so na ni pe ile eko ni ma rohim we leaders are grown ninu awon mo odun ti ile eko ni ma rohim te ma fun wa bi ka ba wa treat na ni tori ibi ti won ti ri ojo ola ni kuburo aje pe ti o ma da awon ma labun le ni pe ki a ba ma se ti e loto ki a ma se ti e loto e ma je ki omo mi ri yawo mi o e ma je ki yawo mi ri ọkọ̀ọ̀kọ̀ máa ní ẹmẹ́jẹ̀ká àwọn ọmọ mi rí ìyàwó mi o ìyanu ọmọ ní ẹmẹ́jẹ̀ká rí bàbá wọn gbogbo nǹkan báyìí fitinẹ̀ ni máa ń dalẹ̀ sí àwùjọ àwọn ọmọ tí wàá ní trade sínú láti kékeré nígbàdà pé ìyẹn nífẹ̀ẹ́ obìnrin torí dáàdì mi ò nífẹ̀ẹ́ mọ́yìnmí mọ́yìn mọ́mọ́ ni mo rò kí á ìyẹn nífẹ̀ẹ́ ọkùnrin ọmọ náà kí á torí mọ́yìnmí náà kú nífẹ̀ẹ́ dáàdì mi gbogbo nǹkan báyìí hatred ni máa ń dalẹ̀ pẹ̀lú ògùn ọlọ́run tá a bá tún láǹfààní pé ká tó ráwọn àlùfáà gbọ́ wálẹ̀ kan sí wọ́n tó bá wà yẹn náà rẹ̀ dáadáa àwọn àlùfáà wa tá ń gbóhùn wọn látẹ̀ kan àwọn ẹ̀fọ́ láti ṣẹ́ka dr ankore bi inshallah tẹ̀jídé ní alimitazi ọlọ́run jẹ́ ká rí wọn pẹ́ o ọlọ́run jẹ́ àríwá pé àárín ẹ̀yà tọ́lọ́run ò ní dàrú àwọn àlùfáà wa gbọ́ ọlọ́run kẹ́mọ́ ní kàmọ́ sọ́fún pé jazakumullahu khairan jaza ẹ̀mí wọn yá ilẹ̀ alistair abdul samad à ń dágbére fún wa pẹ̀lú àwọn àlùfáà pé wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.

Ago laafin le to Diamond 88.7 FM ile Ilorin. Mo ki alase apase ile ise wa ni ti fun wa lori ofe yi. Dada yin ko mo ni dibaje o gbogbo loga loga ile ise yi gbogbo yin na. La ki ile ni eji. Be latori oga agba. Awo osha. Oga ti meleka karakata leka eto royin leka eto gbogbo tin lo. Leka ma iran gbogbo ise ile ise yi patapata. Gbogbo yin la ki like eni ko kan si o. Ise wa ko ni dibaje. Iwaju na ni gbogbo wa o ma lo mo ki gbogbo loba loba ti melode ile yi ade ope lori bata ope lese esin oba yo si je oko pe adupe o lo wo gbeyin ti en sugba wa lori eto yi ipe esun wa so fun yin wi pe eto yi eto ti a fin sapanle awon kabiyesi wa ni gbogbo patapata e si kaluku wa wa lorile ede agbaye ka won mo wa ati ran tin bo kun le mo ibo ni ilu wa ti e ti se ti o ni si pe won so pe awon baba kan lo wi pe won mo ibo lori run awon gan bo la won ti se ta lo ba to ti je nilu awon ta lo won ba to be nibe titi di akoko yi on ti eto idale lori re o ta fi pe

0: Olaafin leto Diamond 88.7 FM ile Ilorin inu ora igbomina ni ipinle Osun na lati lo loni yes ti gbo bi ilu on se se atun ti kabiyesi alayeluwa asa oni ti ile ora igbomina ni fun awon omo ilu ati dagbasoke ti won fe ka de ope lori kibata ope lese ke se oba ko si je oku pe mo so fun yin wi pe eyin ilu yoku ti yago laafin o ti delu yin ko si nkan to ni ki e ma je ki awon omo yin o mo nipa bilu yin se se ati bi ti itesiwaju ilu yin nlo e pe mi sori ero obara eni soro 08035967746 08035967746 mo ki gbogbo omo ilu erin le patapata o e mo ku pale mo eto nla yi to nbo bo ba se se e je aba elerin ti ilu erin ile baba wa adetona kini ka ba won soro saju keto yo to waye gbogbo omo ilu erin omo bi won se debe ati bi itesiwaju bo se ye ko de ba ilu erin ile be ba fe eje kajo pade lori ero obara eni soro 08035967746 titi ojo mejo olajide ibrahim loruko temi yero kini mi omo lofa mojo isa ni meri omo leni ateka omo leni ewele isa ke riju isa na ile be na lo meri owara lati muna do ko ba idijo mejo a tun ma pade o ago laafin o
1: ago ago laafin
2: ilu atorin to je tin gbese to tunrin le dodo
3: ilu le po temi e gbadon mi

0: Emi o gbe oju mi sori oke won ni nibo ni iranlowo mi yo ati wa akoko anu ati ori ofe logori afefe lati jo kerubu ati rafu ori tesiwaju eka ikefa sabuke ilorin oluwaye o ba yin pade bi oluso aguso jeje oye ni yo ti ma fi oro olorun bo wa awon ni iba pade loruko jesu oluwa wa
1: mo ki gbogbo olugbo mi nibi gbogbo ti e ti n gbo mi ni ojo ti oni mo ki wa wi pe a ku abo si ibere osu kewa ibere osu kewa mo ki ile ise diamond wi pe a ku ise takun takun mo gbadura loruko jesu christi ti nasareti wi pe olorun ninu anu re yo je ki ile ise na ko ma tesiwaju ni gbogbo ona kona eyi ti e ti nwoju olorun bakan na mo ki ijo kerubu ati serafu oni tesiwaju eka ikefa ni saboke ilorin mo ki wi pe eku ise oluwa mo gbadura wi pe gbogbo okan eyi ti Olorun nlo ninu ijo na lati ri wi pe ise irere itesiwaju Olorun ninu anu re yo ma ran yin lowo yo si ma gbe owo yin soke ni oruko Jesu Christi Oluwa wa amen eje ki a gbadura baba wa ti Olorun wa nipase Jesu Christi Olorun wa ti o po ni pa ati agbara a nlo ninu oro yin olu e ba wa lo emi mo e darapo mo wa ni oruko Jesu Christi Oluwa wa amen le kan si mo ki wa wi pe aku abo sinu osu ominira loruko Jesu gbogbo ohun ti o dabi inira ninu irin ajo eni kokan wa olorun yo ba wa mu kuro a tori akoko to se pataki yi ni orilede Nigeria ni ojo ti oni a igbani niyanju oni mo mu wa fun wa akori oro wa lojo toni ni wipe ma so iretinu Olorun wa loju ise ni Nigeria. E wo wi pe almost 66 years. Elomi to ti pe 66 years lokunrin. Bi gbogbo nkan ba lo ni dede e ri wi pe ati be sin di grandpa tabi grandma at 66. Ṣugbọn gbogbo nkan to wa lorilede Nigeria ko fi okan wa balẹ ko je ki a ri gaju wi pe ni toto adagba awon kan wa ti won gbọ mi lọwọ lọwọ bayi eyi ti o dabi wi pe o ti ṣu won o le se lala mo won le agbara lati saka mo o ti ṣu won awon kan tile ti sise takun takun sugbon won o resi awon kan ti lo lati wa ise omo miran o ti jade school imi odun mewa sibe ko ti ri ise awon miran nsowo sugbon owo won ko lo dede opolopo obi ni o ti e le toju idile won mo te ba ri divorce to nsele ni opolopo family honestly imi ninu won ki se nitori wi pe yala okunrin e o mo wa wu tabi obirin e o mo wa wu sugbon igba ti apo ba wu bo se ye ko wu e ri wi pe divorce o ma nsele awon opolopo iya lori wipe awon o ti e le toju omo awon mo won le toju awon omo awon mo odon bere wipe se ni toto se atile ni ojo ola se atile ni ojo ola adura dabi wipe ko gba mo nigba wo ni eri temi na yo de oni opolopo nbere ṣugbọn mo fẹ ka wo ninu oro olorun iwe psalm 46 mo like psalm yen dada ese ikini titi de iketa oni olorun ni abo wa ati agbara lowo lowo iran lowo nigba iponju nitori na le awa ki yo beru bi ati le se aye nidi ti a se awon oke nla ni ipo lo sinu okun bi omi re ti en wo to si nru bi awon oke nla ti le mi nipa owo bibi re egbo ma sore tinu ti mo so fun ki se wipe tori wipe gbogbo nkan to wa layi ka wa dara ki se wipe ko si la koja mo ki se wipe ko si idojuko mo ki se wipe ki akuku se bi pe gbogbo nkan lo dara sugbon ka mo wipe olorun be loju ise eri ese wura ta ka yen bibeli ko so wipe olorun ni iranlowo wa nigba ti ko si idamu o so wipe o ni lowo lowo iranlowo nigba iponju iyen ni wipe ti o ba si iponju ba wa ko so wipe olorun ti fi wa sile difficulty does not mean that God has abandoned you. A difficult situation does not mean that your story has ended. Egbo mi dada gbogbo eniyan olorun ri ohun to nla koja olorun ni ohun to nla koja opolopo ti eniyan ba nla nkan miran koja mo nbere awon ibere wipe se olorun ti e se olorun o ri ni se olorun o ri nkan to sele ni ore ori o ori olorun ri idile to ntiraka olorun ri idile to nse wahala olorun ri obirin atokunrin ni eyi ti won gbiyanju lati ri wipe owo won ga olorun ri iwo to nwa ise to ti irise olorun ri omo ile ewe eyi ti obi re ntiraka lati san owo ile ewe re ori agbe eyi to je wipe nigba to ba ti dako tan awon eran mi won a tun wonu oko re won a je nkan re olorun ri iwo ti o sise ijoba to je wipe owo osu re o se daada olorun ri iwo onise owo olorun ri nigeria gbogbo nkan to nsele a n paniyan ni a n gbe niyan ni ko pamo loju olorun now pe olorun o wa ni oju ise ko so wipe a wa joko teterete a so pe ehn olorun ti wa loju ise e je ka file to ba ti ya yo bo si lara igbagbo ta ni ko faye gba ole adura o si di nkan to ye ki awa gan ka se lowo lowo ohun ti bibeli so ni wipe o ni ki a gbadura ki a sise ki a si gbadura we must pray and we must also work agbodo gba olorun gbo ma je ki ilakojo orilede yi ma je ki o ba igbagbo re je ara ninu oluwa ewu wa ninu akoko eyi ta wa yi ewu wa ki se ewu awon nkan to yi wa kaakiri bayi o yi se o sugbon ewu ohun to n sele ninu re ohun to n sele ninu re o le sowo nu to ba sowo nu wa to ri he o le so opportunity nu to ba so opportunity nu o sese ki o tun ri imiran o le la ila koja to le koja to je wi pe nigba to ba ya wa tu jade ninu re sugbon gbo to ba ti so ireti nu agbara re ti be si nbuku niyan o e ri ti olorin yen mo so nigba kan ri ni ori radio yi na ni mo ni olorin yen so pe ki ireti ni ma ye igbagbo re o le kere sugbon gbo bi ireti re ba ye agbara re ti ntan niyan o agbara re ti ntan niyan o ni o mu ki awon ta awon mi ajoko wa ni ewo nigeria le da mo jare nigeria le da mo e ri gbogbo nkan to nsele ni sugbon gbo mi oni ki se ola o oni ki se ola gbogbo ohun to nla koja nisin abi ohun ti wa ti e to nla koja akoko die ni te ba ranti iwe oniwaasu o ni ohun gbogbo ni akoko wa fun ohun gbogbo ni akoko wa fun akoko te eniyan sunkun wa akoko te eniyan yo wa akoko te eniyan furugbin wa akoko ti eyan kore wa ohun gbogbo ohun la koko wa fun you may be in a difficult chapter lowo lowo bayi but the chapter is not the whole of the book it's not boya nigba to wa ni boya eja fomole iwe se apere o nse ise ti won pe ni isiro mathematics topic e legan o legan iyo so wi pe gbogbo isiro oni o ma le mo feran joseph lopolopo ninu iwe genesis ewo o lala latodo olorun sugbon leyin ala kini kan to tele koto leyin koto o di eru leyin eru o lo si ewon now bi joseph ba ti wa wo pe ewa ala ti mo la kini kan to ti so ireti enu egbo oni pada di prime minister ni ile egypt so ara ninu oluwa olorun se nkan lowo lowo ni nigeria ti emi mo wi pe yo pada yori si dada olorun se nkan ninu aye re eyi ti yo pada yori si rere opolopo ohun to olorun se o je o mo nse labele ni o mo nse labele eyi to je wi pe nigba to ba ya yo pada ku jade to ba gbin eso to ba gbin eso fun apere eso mangoro a ma ri bo ile ni ko to di wi pe o digi nla omo o ma nbere pelu to titi ti o fi di eniyan nla ile to ba su I ma nkoko mo ko to di wi pe orun ran to to di pe orun ran awon nkan wa tolorun se o sugbon o le re ko ye wa olori yen fi so wi pe ise re fere ye wa na o ni yo ma ha siwaju o ni bo ti le koro loni o ni o n bo wa do lola mo so igbagbo re nu mo so ireti re nu tori pe onisoro asiko kan wa eyi to je wi pe a o pada bere si ni yo ni nigeria eyin odo mo fe ba yin soro e gbo mi daada mo mo pe opolopo odo lowo lowo bayi ohun ti won ohun to wa lokan won ni wi pe kawon japa o lo mu kawon mi lo mo gba inu desert awon mi lo gba oju omi kon sha ri pe awon jade ni Nigeria to ba je pe Nigeria fararo won ni jade be sugbon gbo mi dada o ti e ti wa se gbogbo eleyi gbogbo e na bakan na lo ja si ore mo fe so fun e wi pe mo je kikini yi ko mu o lo didakuda mo je ki ohun to nla koja e mo je ko so e di ole mo je ko so e di apaniyan mo je ki o so e di eni ti o be si ni korira yo korira eniyan yo tun korira ara re egbo mi social media o ti e wa faye gba nkan kan mo awon nkan buruku I want to encourage you, keep developing yourself. Nigeria will be fine. Keep learning, keep working, keep praying, keep your character, keep your integrity, and most importantly, keep your hope alive. Wi pe ola o dara eyin to ntaja egbo lotito gbogbo re le dojuru bayi sugbon ngba ti o ba di ola gbogbo re yo pada di ohun ti a o fi pitan itayo la o si pa iwo baale iwo iyale mo fe ba yin soro wi pe gbogbo pressure to n se wa nisin ninu ile wa awon omo gan won ri ki lo de daddy sha nkan ra sha mommy sha nkan ra sha be ni e mo je ka so ara di ota ara wa e mo je ka so ara wa di ota ara wa oko mo so iyawo re di ota re iyawo mo so oko re di ota re e je ka soro papo e je ka gbadura papo e je ki a encourage ara wa e je ki a encourage ara wa te ba wo Psalm 121 verse 1 o ni emi o gbe oju mi sori oke won ni nibo ni iranlowo re iranlowo mi yo hati wa iranlowo mi yo hati wa mo je ki isoro re ko tobi ju olorun lo isoro re le tobi ilakoja re le tobi sugbon mo fe gba o nimoran wi pe ma gbadura mo fi adura sile la igba ma gbadura mo gbadura loruko jesu wi pe olorun ninu anu re yo gbo ebe ati adura wa kilo ta le se mo fe so nbi merin fun wa ita le se niru akoko yi ikini oni wi pe e je ki igbagbo wa ninu oluwa e je ko duro daada e je ki igbagbo wa ninu oluwa ko duro daada seri ko ti e se tori wipe a fe jo oro Nigeria nikan ko se tori pe a fe je oro Nigeria nikan sugbon tori wipe a mo wipe olorun yi o lo le se ohun gbogbo ninu ohun gbogbo bawo lo se dele aye bawo lo se nsun to se nji se bi olorun yi ni so e je ki igbagbo wa ninu oluwa e je ko duro daada ikeji iwe Thessalonica kini ori karun ss 17 o so kini kan fun wa ninu re Thessalonica kini ori karun ss 17 o ni e ma gbadura ni aisimi e ma gbadura ni aisimi so e je ki gbogbo wa e je ka ma gbadura ni aisimi ati ni aisare e je ka ma gbadura e mo je ka so wipe gbogbo eyan na ti nse be gbogbo eyan na ti rewesi rara o eje ka iketa ni wipe let's continue to do what is right. Let's continue to do what is right. What is right is what we should continue to do. Egbo ni Nigeria ta wa bayi opolopo nkan ta won eniyan se awon nkan ti o da awon nkan ti o da o awon eniyan ti so abnormality won ti so the normal. No, let's continue to do what is right. E ma ja so wi pe gbogbo awon eyan awon kan sa nse igba ton se kun sa won sa ku won sa se gba won sa sawo rara se awon kan ni e. Let your attitude please God. Let your life please God. Your integrity is very important. Ise re ise owo re o na se pataki. E to je ikerin oni wi pe e je ki ireti wa e je ki o wa ko duro e je ki o duro eleyi dabi ko soro eleyi dabi ko soro nitori wi pe te ba wo opolopo awon omo leyin Kristi opolopo n gbadura ni toto won gbadura sugbon bo se n gbadura yen o dabi wi pe Olorun o gbo Olorun gbo Olorun gbo e je ki ireti wa ko wa o wa o le mo ohun to Olorun se nisin o le mo yi o ohun to Olorun se nisin o le mo yi o sugbon yo pada yi o pada yi o ise re fere ye wa na gbo olugbo mi o le ti ma duro wi pe enikan ni o change Nigeria egbo gbogbo wa la o jo change Nigeria ki lo le se kini mo le se to ba je oluko if you are a teacher teach with integrity loni opolopo oluko papa ni higher institutions kokan miran e ri wi pe ohun ti won ma nse oni wi pe won ma gba owo lowo student gba bo ise kini kan gba nse gba gba nsawo. If you are a teacher you are supposed to have an integrity. So for Nigeria to be okay ka le ri Nigeria ta fe gbogbo wa oni agbodo lowo si. To ba je doctor mo nkan to fe se ti patient ba wa sodo re ti ki ba se in to le se refer patient yen. Treat your patient with compassion. To ba je eni to ntaja e mo jin abo yin ni di gbogbo wa na lo gbogbo wa la lowo nbe e mo je abo yin ni di e fun awon eniyan ni osuwon daradara osuwon daradara. To ba je osise ijoba awa ta wa ni ofisi ni pataki julo mo bo bata kale ko je wipe ose kan oni lo bise bate le won ri to o se jade nisin ni bawo la se fe ki Nigeria da bawo la se fe ki Nigeria ri. Do your work faithfully. To ba je olusoguntan iru bi iru emi yi waaso otito waaso ododo so ododo fun awon eniyan so awon ijoba orun fun awon eniyan mo waaso tori wipe o fe kowo jo iwaaso ki se nkan ti won fi kowo jo iwaaso ki se nkan ti won fi n gba owo lowo awon eniyan. Hallelujah. To ba je obi e je ka to awon omo ni ona ti o to ati ti o ye. Egbo Nigeria o gbodo je nkan ta fi sojobo orun. Nigeria ko gbodo je nkan ti a fi sojobo orun. Opolopo orilede un la won na ti n so orisirisi nkan ni won ti ni orisirisi ilakoja yi sugbon won o so Olorun nu. Ma so Olorun nu. Ma so Olorun nu. Ma so ireti re nu. Ma so igbagbo re nu. Mo fe ka wo ninu iwe Samu. Samu ori ogun. Mo fe ki awo ohun to so nibe. Verse 1, Psalm 20, verse 1. O ni ki Oluwa ki o gbohun re ni ojo iponju. Oluko Olorun Jacobu ki o dabobo. Te ba tesiwaju nibe. O ni ko ran iran lowo si o ni ati ibi mimo re wa. Now, e wa wo verse 7. Nitori ti oba gbekele Oluwa ati nipa anu oga ogo ki yo sipo pada. Ki yo sipo pada. Te ba wo nkan ti okay, sorry. Awon elomiran bekele keke, awon elomiran le esin, sugba awon o ranti oruko Oluwa Olorun wa. Iyen ni wipe gbogbo nkan ta ba ma se, e je ki gbekele wa ko wa ninu Olorun. E je ki ireti wa ko wa ninu Olorun. O ti n ronu ati dagba. Ronu re lona toto ati toye. Mo gbadura fun loruko Jesu wipe gbogbo kan to si nduro de iriru omi ni Nigeria loruko Jesu Kristi ti Nazareti nigba ti Jesu ba de a o ni koyin si Nigeria yo pada tuba yo pada tuse nigba ti o fi di odun to nbo ti Nigeria o pe 67 loruko Jesu eri ayo o ni gbogbo wa yo ma so ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa amen.
0: Akoko anu ati ori ofe lati ngbo lati ijo kerebu ati rafo ni tesiwaju eka kefa e pade wa lose to nbo ni akoko kan na lori ikani fun ibere igba niyanju tabi adura e pe sori ero ibanisoro yi 09059688261 bakan na e le darapo mo wa ni ile ijosin wa to wa ninu ogba si Annex College Taboke Ilorin ni gbogbo ojo isimi ni agogo mewa owuro ayo la fun pade lose to nbo ayo ni o.
2: Kani toja lejako tota kari aye.
3: Gbogbo wa ni gboro ti mo kilo ngabun.
4: Aspapa o mo pope oni moji. Igba ti gbangba to wa degun gedere.
2: Ayo ati idunu yin lo je wa logun.
5: We happy people, we make you happy. We are SAPPY.
2: Pelu Diamond FM igbadun ti o lopin ni.
6: After working kiloku igbadun loku ta wa je.
2: Ani ninu ohun gbogbo aye ope tun yo
7: se Olorun oboju mi je
2: awon ti wa ni Diamond FM ikanni alayo ni wa
7: se Olorun oboju mi je o fe rin mi sota lenu.

ke simply because omi gbigbona ipelena hani Katsina United, eti yin melo, apa lase fun yin ni, en tori pa daba, e tete lo sowo yen, eye milionu lona meji din ni 30 naira, 28 million naira. Ele te je oluko ni yen, eye ninu osu kejo, odun 2023. Oga ni won yan, gege bi oluko ni, Katsina United ngba na, foro jeje ni yen koku bejo de, oya mo ti gbe body kuro lapa be, ere gbogbo tun ta satere tere. Moka wisa gba waju o da pa bore o dinu iko gba bolu ti dama united niyan ne tori pe oluko ni won eyan ayo deje aye ni eyan ti a o ti je ko di mimo o lo ni gbagbo we pe lope ose yi dudu lo soso ne gba ti won koju iko gba bolu wori wos de won si lanfani lati jawo olubori o ni ipo kerin ele ta won duro si lori akaso tabiri lowo ta wa e o ni kodo mo wonu ati wi pe ifese won se meji telera won ti won gba ti won ope ti won segire ti won ajawo olubori yen o ni kodo mo wonu bo ti la wo kere omo o ni so diabo egbo eyin agba bolu me gbodo jawe sobi loni o abi logbe ose ye ke si ri daju pe agbo nje fe gbe agbagbe plate sagbaton de jaye ni bo se soro yan ni gboraye to tede to mi lowo aja abale bi e mu koloko mo je yin temi faran jogi mo gbe body kuro me ere gbogbo to sase tiran tiran o dinu ajo ajo nfs awon na tin foro lede oro imara lede niyan se ti awon atoku ifese wonse ninu DJ Hero Match Nigeria Premier Football League 2026-2027 eyan NPFL won legbo bo gbe yin te je referee ati assistant referee e deku be ba ti nbe lori papa

0: ṣeré ó gara yes sorry pápá ṣeré ó Trafford oje àwọn ti Manchester United ọmọ tẹ lọ kó wọlé láti inú ìpàgbá bọ́ọ̀lù Brighton Carlos Baleba bàbá ẹlẹ́bà bẹ́ẹ̀ tí wò pé ọjọ́ wo gan lọmọ ẹ̀ máa tó gbá bọ́ọ̀lù fún yín láti ìgbà tẹ́ ẹ ti rà á lánàá ẹgbẹ́ ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ kan lábẹ́ aṣọ lánàá ọmọ yẹn gbá bọ́ọ̀lù nígbà tí Michael Carrick tó wá jẹ́ olùkọ́ni ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Manchester United òun gbà tí ó sọ̀rọ̀ ó ní ẹ̀gbọ́ ṣẹ́rí Carlos Baleba ọmọ bíbí orílẹ̀-èdè Cameroon yìí ó ló ti dé olóde ti ń ṣe àwọn ìgbáradì díẹ̀ díẹ̀ kan ó ní ṣẹ́rí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tí agbára bí aṣọ lájọ ọ̀tà náà yẹn olóde tó ṣe dáadáa ọ̀túnba lẹ́ka àjàdí wàzírí gbogbo òṣèrèṣẹ́ ti gbọ́ àwọn ti Manchester kòbákòbá láìna ẹnu kẹ́ lọ máa dunú kẹ́ lọ máa jó kẹ́ lọ máa gbàlùnú ó yàgbà mi Jike Adeniyi ní gbogbo àlàáfíà olúwa baptist ó yá dádì tèmi gangan reverend dr damise ọlọ́ládé láti ní ìjọfọ́ baptist ìyẹn ní gbogbo ní gbogbo sùúrù lèrè ńlẹ̀ lọrin dádì mú kí yẹn káàsán ó yá bàmí àgbàlagbà oyè ọwọ́ méjì lókè fèèyàn kan bàmí oyèdèpọ̀ ní gbogbo kwara polytechnic àwọn ti computer science nu ẹ lọ máa jó Carlos Baleba ti dé o
1: kọmọrasi sùúrù máa yìí kọ́ da Baleba o ẹ̀ lọ́rọ̀ old garage kọ́ láti pé old Trafford náà ń jó
0: old Trafford
1: ń jó sẹ́kìn wò tó báyìí
0: lọ bóyá ká lọ wá carpenter
1: àwọn carpenter pọ̀ so mo ní kí n rán wọn létí
0: ni gbẹ́nà ni wọ́n ń pè nínú bible
1: gbẹ́nìgbẹ́nà ni gbẹ́nìgbẹ́nà ni ló tọ́ so kọ́ra wọn gbẹ́nìgbẹ́nà tí wọ́n gbẹ́ gbèsòrò wọn pọ̀ ló jẹ́ kí n rán wọn létí ẹ̀pẹ̀ kí n má rò pé rárá tí wọ́n bá ti dé nǹkan ó sànmọ́ náà so tó máa dá lórí pápá náà kí n sọ pé ọ̀dọ̀ wọn orí pápá kí ni wọ́n ń jò mo ní kí n rán wọn létí ni.
0: ó dá mo gbé bọ́ọ̀dì kúrò lápá ibẹ̀ yẹn nítorí ìjọba àkókò ẹ jẹ́ ń lọ sọ́dọ̀ ọmọ ìyá wọn ìyẹn Manchester City tí bàlábùlù ilà ìlú ayé ti ń bá wọn lọ́wọ́ tá a wà yìí ọláwálé ọláníyì àwọn ti Manchester United ní gbogbo ilẹ̀ ìbàdàn mo ti rí ẹ lápá ibẹ̀ yẹn ní ìgbọ́kẹ́ omi òdàmú óyá Mashood Bilyabu óyá mo rí ẹ lápá ibẹ̀ Adéboye Ògoolúwa thank you very much gbogbo wọn ni wọ́n gbórí wọlé sójú òpó ayélujára yẹn ẹ túbọ̀ bá ń bukú lọ fà ẹ jẹ́ kí wọ́n rí mi gbọ́ kí wọ́n rí mi wò káàkiri tìbútù rólẹ̀ àgbáláyé ẹ mọ̀ pé ṣìbálà ṣìbò ayé pọ́npọ́n náà àgbà kan ń kojú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Manchester City lọ́wọ́ tá a wà yìí ìyẹn ń ṣèròyìn mọ́ ṣùgbọ́n olùkọ́ níwọ̀n àná ìyẹn Pep Guardiola ó ti jẹ́ kó di mímọ̀ wípé tó bá di ọjọ́ kẹrìnlá oṣù kẹwàá oṣù tá a wà yìí ńgbà tí ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Manchester City yóò gbàlejò Paris Saint-Germain nínú ìdíje UEFA Champions League ó ní òun máa padà wá òun máa wá ṣàtìlẹ́yìn ìyẹn fún ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Manchester City.
1: Mẹ̀rin bóyá ọ̀rọ̀ wàhálà àwọn oníjẹ́ ìṣẹ̀ sọ̀rọ̀ lórí
0: bóyá ó wá
1: ní kan
0: ó lè ní àwọn dọ́kúmẹ̀tì kan
1: tó fẹ́ mú wọn mọ́ ẹ̀ tó máa ń pẹ́ ẹ̀ tí ọ̀rọ̀ kan gangan náà ni wọ́n ní kìdí bá ní ayé rí
0: ẹ̀lọ́rọ̀
1: Pellegrino tó yẹ tó náà lò
0: Pellegrino
1: wà bẹ̀ olóòtó táàbù tán lóòtó tiẹ̀
0: ìwádìí ẹ 2008 sí 2019 ni
1: tẹ́rí tó bá gbọ́bẹ̀ tó wá mú ikọ̀ bẹ̀ kan máa san máa yí sí lọ́bẹ̀ lórí nìsín trump tó ń gbà lòpọ̀ jù oníbo
0: ní ìlú ológun ẹ̀rọ
1: tó pọ̀ tó pọ̀ tó pọ̀ tó pọ̀ tó wá ní pé yẹn ní ṣọ́dá pàdé ẹ̀pà rẹ̀ ń ga ká òun ni ó ṣe ju so tó bá tó bá tọ́ bàbá wọn lórí onípàdà oríko jù pàṣẹ pé dáàmù tí ọ̀rọ̀ ẹ̀gá ń le jù tọ́rọ̀ olówó ẹ̀ pọ̀ jù táìmù gàdíọ́là ni ìpàdé náà náwó jù aláyé ọba àbá náwó gan.
0: ó jọ bíi pé Emmanuel Pellegrini Robert Martin àwọn ni wọ́n lọ forí la kú
1: tóun débẹ̀
0: ẹ̀hẹ́n
1: so ìṣẹ́tẹ́sẹ̀ lòun débẹ̀ bọ̀ ọ̀náwó
0: kò sí wàhálà ẹ já kúrò lápá ibẹ̀ yẹn ẹ jẹ́ kí n máa láǹfààní láti máa kí káàbọ̀ nítorí pé àwọn ti ń bẹ nínú yàrá ìgbóhùnsáfẹ́ yìí mo ti mẹ́nu bàálẹ̀ kan ìyẹn coach Kero Korede asoro iyan nipa Kwara Fitness Festival 2026 elekewa ru re ele to je pe ojo keta dini ogun osu ta wa ni o waye mo ti je ko di mimo fun yin lawon eto wa laarin ose iyan lori eto lagbo sport sugbon loni a le lanfani lati jojojo juju sira wa a si tun mo awon alaye die die iyan nipa ti idije ele to je ti super eagles ki lo nse super eagles gangan nitori pe ta ba nso nipa bolu alafesigba iyan lorile de wa nigeria deri ti coach korede na gbenu so nkuro lagba be nitori pe won je director director kan iyan ninu idije league onipele keta nlo lorile de nigeria eri bayi e pe won ni jobo jobo lapa won le dacha mo ke ke coach korede e sa won oju mi ki lo sele e ka so e shogani ah ko to di pe a menu ba awon league awon dije pe ni ma awon fese won se le to je pe super eagles ti gba atawon kankan nipa ball alafisigba lori le jiwa nigeria e ja ko wo lo wo Kwara Fitness Festival 2026 eleke wa ru re ati jo nse bo ka dupe ko kere ah mewa ko kere nu aye ojo wo ni o waye awon lana wo oni yo gba lati pe ki o waye e ba menu papa papa
1: olotu
0: e sumo mic yen dada
1: e se won pupo a je ki awon ara le lokunrin lobinrin pe e tun ko gbigba le jo wa ni eni so yi to se pataki julo ni nkan ta pe ni exercise medicine at 10 ti a fe se ni inu osun ti a wa nbe yi so won na la tag ni Kwara Fitness Festival so to je pe ona ta fin pere daraya se iwosan fun olukuluku so to de je pe pelu ase ti olohun o ma wa ni on 17 osun yi ijo saturday elekeji to nbo leyin ti nbo ni ijo mejo yi so ni banquet hall ni ati ma se banquet hall to wa ni waju government house ni GRA be lati ma se program na ki olohun ko fun wa se
0: amen
1: so program yen je program je pe a tin se bo gege bi olotu na si so elekewa odun kewa ni ti a tin se bo so odun kewa ya wa nse gbogbianju wa ti o fi je pe o ma larin ju tateyin wa lo
0: so ri pe o pe me o pe elekewa
1: o pe elekewa a n dupe fọlọrun pe gbo yi ta n se na olohun o doju ti wa but a fi n da awon eyan wa loju pe todun yi ki gbogbo wa ka gbiyanju ki a tuyaya ka tuyaya ki a ri pe a kopa ninu e
0: ajade nketike
1: tori nkan ti a fe se lodun yi ofe ni eyi ta n se bo na ofe ni
0: agbo ofe n gbogbo e ofe ni bẹẹni
1: anybody
0: mo le testify si
1: so nkan to ko se pataki ta fe ki olukuluku se ni pe a n sendi awon ìtẹ̀síta kan pẹ̀lú ẹni tó bá ti rí graphics ta fi ń ṣe tá ń pè ní flyer so gba àwọn kinní ó ní ọ̀nà tí èèyàn á gbà register ta fi máa mọ̀ pé ẹni bá ẹni tó bá ti register ó ń bọ̀ because ẹ mọ ibi ta fẹ́ lò ó ṣeé ṣe àpapọ̀ ibi ta ti ń lò ń gbà mí ó lè má gba èrò tán ó sì gbà mí a lè wò pé èrò 500 ló ń bọ̀ èrò 1000 ló ń bọ̀
0: ẹ wo lè tí a ṣe lọ́dún tó kọjá ní college of education
1: so irúbẹ̀ náà ń sìn ìbẹ̀rù fẹ́ gba èrò tó wá mọ́ so wẹ́ẹ̀ ló jẹ́ ká tún lọ síbi tí a wà yìí pé ká lọ gba ibi tí ó tóbi so pé tá a bá gba ibi tó tóbi á fi lè kó èrò tó pọ̀ but so kí ọlọ́run ṣàánú tí a ní program tá à ń sọ yìí àwọn tó ti register báyìí ó ti lé ní 1300
0: ébà
1: àwọn tó ti register already so ẹ wá rí pé pẹ̀lú nǹkan tá à ń sọ yìí ẹni tí ò bá register kò lè sí àyè fún láti kópa níbi nǹkan tá à ń sọ yìí nǹkan tá a dẹ̀ ń sọ nǹkan tí wọ́n fún àlàáfíà fún gbogbo wa ni. So o mo rọ
0: ká jọ́ọ̀gì ká
1: so wẹ́ẹ́ lè tẹ̀lé inú ilé banquet hall nínú gbọ̀ngàn náà láti ṣe gbogbo ohun tí a ṣe kódà nínú ilé gangan ni kì í ṣe ta so láti ṣe but àwọn tí ò bá láǹfààní láti register òun ò lè kópa ọ̀fẹ́ ni kò í ṣe pé wọ́n gbowó kan lọ́wọ́ ẹ̀ so pàtàkì tá a kan máa ń advise ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn náà ni pé ká gbìyànjú ká register a dẹ̀ tún máa ń ṣe àwọn ẹ̀wù dánimọ̀ pé ibi program báyìí ni mò ń lọ ṣe ń tọ́ lọ́nà bá tún fagbára ká tó bá lè níwọ̀
0: aṣọ náà
1: kò bá dáa púpọ̀
0: fìlà aṣọ
1: ni ní nǹkan tí òun lówó kékeré péréṣe náà la ṣe so ẹni tó bá gba àwọn nǹkan inú jẹ́ kí ẹ ní àǹfààní láti kópa olóòtú ṣe mọ̀ pé àǹfààní ńlá kan bẹ́ẹ̀ ń bi tọdún yìí
0: ẹja ẹ ṣe àwò
1: ṣe rí ẹni tó bá wá fún program tá à ń sọ lọ́dún yìí ó ṣeé ṣe tí ọlọ́run bá kádàrá
2: enikan abeyan mewa won mi won win 1 million lole
0: million kan naira
2: ologun olohun
0: e duro na nbi te de coach koreje e ma fe ko tona fun mi ta lo sponsor eto yi
2: o lo tun se ri ti odun yi e je ka dupe fo olohun se ri ijoba kwara won wa na nti o ran wa lowo lodun yi
0: okay
2: ti odun yi si ja kokko ti won se nkan ba yen fo won ran wa lowo ki a so dodo fun ka so dodo fun rawa ati wa ibayi ri ta dako elomiran na ti won wa lowo so ninu won alawon kan ni ati ilu mi ti se ilorin ta jade si atun ni awon oga wa kan ton pe ni ti emi motors won wa ni side songo ten ta moto awon na wa ni ton wa lowo so gbon na won a wo pe na awon to ba tun awon fe ki o tun ranfa ni kan abi meji ti won tun ma je e wo ke en wa se size lai sanwo ko tun gbowo lole e pe nkan lanla ni so anfani yen o wa ni odun yi ti e se ki boya an fi oro ati ohun eti e po lori radio diamond fm ebi ta la debi awa puro ti o ma le yi kaki after program pia se be la ma gbowo ni a o kan fe se nkan ko yi nkan ta la nse pay back to community ni a n try ti se igbiyanju pada si
0: ilu
2: so nkan ta gbe lo ta la nse niyen so gbe la tun an gba ta ba won to ran wa lowo soro lodun ni a fe o wa ka se nkan bayi
0: olorun de se mu ko ri ato
2: ehn wo e fe celebrate e fe celebrate odun mewa o da to support yin pelu ile pelu tohun so program yi keje program ti enikan kan to ye ki o se alai wa ni
0: coach koreje oro lori iforuko sile to je olofe yi o ni mo fe ki atubo menu badada nitori pe awon eyan o sese kan ma ri flyers yen boya awon ti won ati e si loju opa ayelujara nje o ni boya won le pe lori pe e dako e ba nforuko mi nle o mo nbo je won le pe
2: ise ri eni to ba ti pe wa to ba ti pe ero ba ni so wa a ma ni ki won ba so lori ikin ta n pe ni whatsapp
0: ti o ba wa si whatsapp
2: se ti o ba si whatsapp o le pe ko forukọ sile to ba dijo program len ti o ba ni phone ti won fi se registration to ba dijo program ala won laptop system ta ma gbe wa ta ma ba won se fun ra wa
0: okay
2: I get but iwe to ba fe se ru yen o ni lati tete de bi ti a ti fe seto so to ba ti de to ba ta ba ti wo ko pe eni ti pe wa tele a de fa won na awon olotu wa e gba number igbo ko bye bye e ba won se to gbogbo en to ba wa sibe yen lawa na ngbe oju lati le mojuto won a de fe mo iye eyan ti o wa ni ta ba ti mo number eyan to ti reach out so pa won bo e ma le mo nkan ta n prepare fun pe a eyan 100 kan lo nbo o eyan 100 meji ge mo so fun pe ati ni over 1300 to ti register so ni gbogbo eta mo sa ni pe se 1300 e se ni security to ma
0: e mo te se mo nbe ko se to abo mo ji fe bere pe o lo oro eto abo
2: gbogbo awon soja nbo wa so awon instructor ta pe wa se number instructor ta ma gbe wa se to ba nlo kakiri laarin awon eyan yi atan to ma lead se o ma le protect alaafia awon eyan wa so gbogbo ilawa naa sise to lo fi je pe a fi se registration ni dandan and then awon akode elomi gan nibi awon oro ta npe ni ori social media TikTok ni Instagram ni gbogbo bi nkan ta so abi Facebook te ma ti lo wo Korede Fitness won ri kini ti won fi register yen be
0: e ba Korede Fitness
2: Korede Fitness so ti ma ti lo search fun Korede Fitness lori IG ni abi TikTok ni won ri anfani lati si registration yi nibe ofe ni ofe ni sugbon pataki oran yan ni ke se lasan oran yan ni ke yan register
0: kan to register nibe ka le mo yi awon to je pe
2: a fe kita fun olorun ma je ka daran
0: te
2: pa fe si dada si
0: ilu
2: a gbodo ko gbodo tun di nkan mi le wa lori so nkan to fa ta fi se registration ni oran yan ni so registration si en to fe gbowo lole o register ton ba po ko e ton ba ti po wa en to register o le gbowo anfa won kan di ko ka so dudo won ti o wa nibe e mo gbagbe ko mo n tenu mo pe registration be ina si mo latodun ta ti wa bi
0: ofe
2: ni but oran yan ni cause iwo to ba mo pe o fe wa wo pe be a tetere le je pe boya wo no wa ni to ma win ni owo yen owo yen ni fe lati register koda wa ta ba tun wo pe ah ko yi ki on fi ma fun mi ni excuse kankan ka gbianju ka ra aso shirt ta se ati fila
0: e se o wa pon dandan
2: ke se po pon dandan lati ra aso but en to ba fe je wo lo le o pon dandan fun lati ra
0: eluwa la aso
2: 65 pere la aso
0: fila nkan
2: fila 45 e ko je le 1000 but en to ba fe ra mejeji ah ni taju 10,000 lo atun ma fun won ni discount me gbogbo o da mi loju pe inu awon ti o je owo yi ko se en temi mo
1: ko se en ti o mo mi olohun nikan lo me en ti o je nsin o le je en kan bo apo ko enikan nsin o le je en ti mi oriri to ba je pe en ti mo mo ni ko se ko be mo ti mo tele po ma je e get so awe se nkan ta se ni se pe boya a fe fi side awon kan abi ka se yi ti o da fa no awe se be gbogbo en tolohun ba ti ni ohun lo to si ko ma je wo e lo ni so ko je bi arin yen se je nibe yen
0: eto soyo logo ohun le se ngbo lati ikani gbosafe diamond 8.7 fm tota komo le le lorin eyan ni ipile kwara ohun bi gagagan lati lanfani lati jara wa beta gbera wa debe salaye re beta gege bi kan se lo lagbere daraya bere latari gbogbo ile wa nigeria te mo gbogbo koro kan du ile africa opinpinde le okere eyin temi le lanfani lati ma da ti yin mo ko ma ba da ba mo ngboro aye e ma gbagbe wi pe to soyo logo ile ise tuyi pharmaceutical company limited de ma fi olu pharmacy ko e fi olu pharmacy won se atileyin fun wa pupo pupo lori eto ye to si ja wi pe yun bi kibi ta ba gbe to soyo logo lo a to lanfani lati fe yin ti alebun gogogan lapa abe yen eyi ti abare to fi se pataki pupo fun yin gan na wi pe e pe wa leyin eto e ja gbe soyo logo wa sodo yin 08134293424 iye le ro bani soro ele ti e le pe wa si iye leyin eto bakan na e mo pe bo je shop yin lati nse a ma fon rere shop yin bo je ile ita onje yin lati nse bo je park yin lati nse a ma fon rere re awon eyan o si ma gbo kaakiri agbaye agba fi yoyo chi nbe lapa bi bakan na koskorede ati won je oluseto exercise is medicine ti yo pe odun mewa iye lodun won se nbe bi coach korede mo fe ki e ba wa so ero bani soro ti boya won le fe pe fun alaye abi nkankan tubo si e ba menu ba
1: seri olotu ero bani soro wa len ti o fe to ba wu lati reach out siwa ki boya won fe wa program ni abi won fe ra aso ni koda en ti o ba reach out siwa to ba mo ona to gba register ko register ka pade nijo
0: to ba kan se mi na ngo
1: to le o le kan se na ka pade nijo 17 ni bi program yi to se pataki julo niyan be ka ma gba pe registration e compulsory tori ona mewa lati se program odun yi ati se mefa bayi oku meta ko to wa kan ti grand finale ti so we go buy this for ti eyan fi le buy me so go buy 08069724058 so ti eyan ba pe number yen emi gogo na ni ma gbe abi elomide le ba so lori WhatsApp direct so that o ma
0: pelu number yen
1: pelu number yen na ko si wahala pelu yen ete koda olotu ati lo se fa won civil servant gbogbo civil servant to wa nkwara se ati se ti won mo gba won to je osise to wa ni kwara patapata ati se ti bank to
0: le la se
1: ofe ni gbala awon na ma gbo wa bayi koda kan te ni je ma pe wole ki won be pe ba bi program yen ba se ri so ni ijeta lati lo se ta won ti sport commission na ni stadium fo gba to je sports stakeholder ni
0: gbogbo emi mo ko fe ni
1: to ofe ni
0: mo nilo lati bi tori awon kan ti ma so pe ah coach korede o se lo ngbogbo
1: ofe ni gbogbo
0: won tu wa pada bi pe lati odun mewa si aku yi bayi ki lo de ah kini nkan ti o fi sun yin ti o fi re yin pe ah a sa je ki yin ma te waju abi o lowo kan ti e n gba ndi kini ni coach korede te fe je ki mo
1: seri olotu nkan ti won ba ni fe si o se pataki pupo and then she we community ta wa yi ya ita wa generally ki se pe ogun kan la ma wo pe won ki won se fun wa awa na bodo gbianju ka se nkan fa won eyan so ebu ti olowo oluade fun olukuluku ka lo lona gba to lona to ma fi sanfani fa won eyan so that is our own talent so ba to lo fun alebu yun ta tun lo ka ni ile eko giga niyan a tun ti lo ka ni bi to tun ga ju lo ni nigeria ni nis gbe la si lo olohun se rorun fun wa so gba ta wa ti mo ita dan pe a lo si awon dan subu kale a se gba agbadun le ni agbadun lola ona wa te pe a le fi exercise re daraya fi ko gbogbo awon nkan ti o da lara yi so gba ta ti lo keko tolohun ti ni ko yi wa ko si nkan to da to ka na ma pe ba si community ko digba ti joba na ba se tun dale pe ya mo ni dada fun yin e wo polopo to na hospital nsin o ma so fun pe ya lo si si gym lo mi ti trainer kan abi keji but I'm finding nkan temi ko ma npe awon eyan si ni pe e je ka gbianju pe trainer to keko lori kini yen ni ka lo ba awon to mo nipa e tori ta ba se ase lona to e ka gba se e pe igbesi aya lafia ma ohun fun wa and then gbogbo eyan ogbani le ni ko se kini lola o ma diku so but gbogbo le la wa ni olohun ni ka ni eko lori e la wa na fi gbe ga ka ki pe a fe sanfani fun omo araye so ta ba den se amo a le ka iye omo tolohun ti ni ki o lalafia ki kini sanfani fun latara wa so nkan ta yen wa give feedback testimony pe ba se nse o sanfani fun won olotu se e ma ndra we duro iyan ma gbianju ni so gba awon tolohun ba de ni ko ma gbo ana ta na wo pe nkan ta nse yo wa won lori awon na support pelu nkan meji mi ti won ba ni e wo en ti mo da call black ko bi ati emi en se o ni se fin support wa lododun so elomi no wa to je pe o ni lowo ka na support wa e wo ti joba go Kwara State lodun won support wa e get me ni so ati se to je pe awon so en ten so Solomon Mustafa won support wa ri so a na nkan kan be so awon dem be te pe an lo ba te pe kun o ti wa convince enough I believe that now by the way it affects she. You know, Lord Mawa. And would there even there are more there for him? I don't support you. Because they back to Wawa. They back to Wawa and Fanny. But I just feel gossy. In fact, I got to be a Jew for 13 over 1,000. And that point, I was say radio and get 2,000.
0: What's in Bonnie? I'm going
1: to go. So. Ki Olorun ki o sa nu akoje ko sanfani bi a se nse
0: ibere se nbo ti won bi yin si o sugba je nse ojo opole 0913656952 boya o ni nkan te fe bere lori eto eti nbo ati lori awon nkan ti ati so iyen ni ti agbore daraya e la nfani lati ganu si 0913656952 show your logo
3: logo
0: o ko yin bo le ti pe ajumobi lati ogidi oya ganu si ewo le fe ganu si me
3: ape ti olorun ba ti
0: apa
3: ro program yi
0: okay
3: so agbalagba ni kan ni abi en le momo na lowo
0: eh oni se agbalagba ni kan ni abi kin bi pe se ojo oriwo laarin ojo oriwo si ojo oriwo ni
1: so she ri program ti an se yi ati omode atagbalagba gbogbo wa la le wa sibe ko si ke boya ojo ori kan ni o le se ti omo ba ti je omo te po ti le rin
0: okay
1: e get ti o do tin da nkan mo to fi di agbalagba ti olorun si ka da pe ko le rin gbogbo won la pe even awon to ba ku je ka to be awon ni
0: ipenijara
1: kan so won le wa tori awon bi doctor awon bi ti o tu je specialist fun yan ba yen awon na wa nu awon ti o nbo wa si dan leko even nijo Wednesday to nbo yi a lo si school awon special needs ta lo si ti fun a lo si ti fun a tun fun won laye pe a n bo wa sodo yin wa se fun yin lofe lai gba nkan kan lo won so awon to ba tun alanfani to wa n de yin na pelu ogbo lo a ma se fun won
0: so show your logo
3: logo logo
0: oruko yin bo le ti pe
3: e din na zo ti fun lo so lati
0: taiwo lati taiwo
1: pẹ̀lú ògo ọlọ́run àráìfà níjọ yẹn 7 ni ṣe láti 7 a máa wá sí registration di 8 wákàtí kan láfi sí registration torí àwọn tí ò bá láǹfààní láti ṣe kó tó díjọ yẹn ẹ gẹ́gẹ́ bá ṣe sọ yẹn tí ò bá sí registration ò lè wọlé bẹ̀ tó bá ti wá di 8 pẹ̀lú ògo ọlọ́run kò sí african time 8 la máa bẹ̀rẹ̀
0: bẹ́ẹ̀ni mo lè jẹ́rìí sí kò sí african time
1: gbogbo ètò ẹ̀ ká ṣe àti ṣe èyí tó kù ni pé tẹ́yìn náà bá ti rẹ́gísítà kó tó díjọ yẹn ẹ ti wọlé láti bí 7 tẹ bá ti dé so nǹkan tí ó wà ń bẹ nìyẹn.
0: 0913656952 ìyẹn lẹ̀rọ ọ̀bánisọ̀rọ̀ tí ó wà pa bí ọláwálé ọláníyì okay ọ̀rọ̀ Manchester City wọ́n ní Manchester City just started witnessing trouble we are keeping quiet because before because they are our younger brother okay Mayu nítorí pé ó jẹ́ àbúrò wọn ni ò jẹ́ kó sọ̀rọ̀ látọjọ́ ẹ̀yà wẹ̀ni tó wà bẹ́ẹ̀ show your logo wọ́n kọ́ yín bó lẹ́ ti pè kí lẹ pé ọtúnba láti pàkátà àti Manchester
3: bẹẹ
2: 10,000 ni ati filati aso 10,000 ni en to ba ra mejeji papo le kan na en to ba de fe yeyo kan anfani wa eh
3: ba
2: kun na ma ta ba zin lo 08069724058
0: nda ko to di pe a tun lo won si tun pe number won 09136556952 show your logo o ko yin bulletin pe
4: ala mi le kan lati re wonide ki ma fe ton le pe te o ba ru wa se to ba register nko
0: won en teyan ba teyan ba wo aso e to register nko
2: e o le part only participant o le wa ko se ati register ni pe pataki tori won ta fe as a sports be sports dress ni kon le le wo sports dress ni kon le le wo to re daya la fe se nbe sport dress ni kon le le wo
4: okay sir
2: so to ya anfani pe awon eyan to fe je owo la fe
0: pe pe ebun
2: to re ebun to wa nbe ni en ti o ba de ti o ba ti je pe on to kon pelu ebun pe to ma se sense ko ma lo le to ko ni ti ko aso kokon be ta ta ba n pa fe je ebun o se pataki fun wa lati ra aso
0: Eya tu weni tu wambe. Etumo.
2: Olotu. Eni ti o je ki n se clarification alaye ibe yen. Eni ti o ba fe wa to ba ti register o le wa. Lofe. But en to ba wo pe inu awon ebun ta la fe pin ni jo yen. Ohun na fe ni kopa nibe boyo ohun na o je kan. Tu last ni keni yen ra aso. Tori ohun gba 1 million lole. About 1000. Iwo na gbodo wa tori awon ta ba fun lebo ani ki mo ya photo ta wa lo fi mo pe to gbe ten wa lowo o a se nkan ti asade on pa ma se o so won gbodo wo aso yen ta fi han won ke se pe won di be won fe mo gba aso lowo yin abi won mo so pe aso bayi ala ye kan to wa nbe niyan en to ba fe je ebun o gbodo aso bayi en to ba je pe exercise lo fe wa se fanfani ara ti o ni interest si ebun ko yi se tu lati ni ki won ra aso
0: oda ja mo ile si o to di pe a lo wo awon super eagles ti nbe waju show your logo oruko yin bullet pe
3: baba la lati ko lowo ni
0: lati ko lowo iko e gba ball wo le bato
3: up to up chelsea
0: en ti chelsea
3: new ball life
0: okay oya e ganu si hello awon ti chelsea o da si lanfani lati pe a si lanfani lati gba pe meji abi meta si e coach korede eye sare ya bara lewo kan gege bi ikan lara awon ti o je pe o mo nipa bolu alafesegba lori lede nigeria lowo ta wa yi mo mo pe gbo nipa e wo ifesewonse super eagles pelu guinea bissau e ba se wa nse nu e ko ye mi
5: Awon se wo Nigerian Super Eagle. Ki Olorun sanu.
0: Ki le ro bi po sele kan kan.
5: Ewo, o tin koja thought opolopo. Because the bitter truth is this. Ball yen se ma lose the World Cup. Ti after World Cup yen wa tun ni awon another chance bo fe lo fun AFCON ko gba qualifier. You are still giving unnecessary excuses. The two team lo team mejeji lo jo gba ni pitch kan na. I better understand.
0: Say
5: how nkan kan ati on pe ni determination in football. Ah ta ba ri point pe a na won money. Ka dondo pe agbodo gba draw ki won pe draw ni ede wa.
0: Omi.
5: So but bawo last Nigeria si lo bawo Guinea am 3-0 won ma na wa. Ki se yokan ki se meji fa.
0: Agba ni.
1: Meta na ni.
5: Meta yen po.
1: Meta ni.
5: Tu po. Te ba wo bo yen, te ba wo awon goal ti je wa. Mo de gba te pe won ma npe kini kan ni gba ti si dile fun yan
1: to
5: ya sagba sibe je ki wo abe bi goalkeeper won se won pe in sagba sibe to ba gba sibe o ma je bo se ri like it doesn't look like pe eni to ti lose nkan to ga eni to nbo gbo eni to nbo yo ko bodo bon wan te ba gbagbe laye Ahmed Shuaib Nigeria qualifier ta play ni se 2008 abi nkankan ta long by se bi le ta fi gba like 10 or 12 matches Nigeria conceded just a lone goal. If you go here, yeah, it was last match home goal between Yobo and someone ni won ko la so a lone ti Nigeria concede ni so gbogbo awon kini ise awon bon pa awon to wan si ni abi the kind of scene yen se de yin kokon wa te pe mo wa system
1: mo bo se ri show of awon players wa yi ti poju nkan ti won deliver lori field. Let me just be sincere with you. Se bi e ma wo bo te ma di camp te ma se kini deliver for us, they buff one result. Eh, ba ma fe se kon ri ka ki ma appreciate you now. But the kind of see determination to won fin gba yen ko to, to my own observation. I get they can do more better. Hey, imagine all that wo calibers e lo wo net worth awon players wa compared to
0: Guinea.
1: Hey, imagine
0: sugar won kan so pe papa ti won ti gba ifese won se un pe awon Guinea won ti mo we lo ko si da e mo pa awon agba ball wa Europe na ti gba ball
1: papa te gba ni wo yo ta awon mo yin ni kile fi na kile gba pelu Madagascar
0: tuwa
1: se papa ti ni you know she no won be 3-0 she be not use mo yen say there some unnecessary excuse like I'm a league coordinator.
0: I'm more
1: much about him because I'm a strong pitch. I get. And it's a Barry option A, key option B, come as a kini, come a ball. I get. She might know, but I wish she might know only 3-0, 4-0, ni be. And follow you are against Madagascar, answer, you know. She be one, she be pitch that. But I just want to encourage this, because you can't condemn one, she get. But if I encourage you, know, they should put more effort. They can do better. They can do better. I think. Morocco and one other time, Egypt, all of them, you'll be four and call for Molly. And she had the same half qualifier, no, Kajon Plain. But one man look like, on Titova, the 9 minutes, I'm out of my calculation. And 1 + 2. And then, how long, laughing machine?
0: A binary equation.
1: So, when we are having the issue, Tabantin issue, Pelu, Afcon, Edakun, Kilo Vesha, like Pelu, walk up. So, Bantin Yeti, Kawasi, pay no anymore, no more kind of a. Nigeria la fe play where we o ba won mo they are looking at us big but they won play team change your country change your small won I think you want the same level awon la wa la je ko ko ri be they can do better they can do better
0: ojo opo yen ja ti run sile ka gba ipe yo kan bi meji si o to di pe a ma lo sugar coach korege mo fe ki e ba wa menu ba ojo wo gogogo ni grand finale. Exercise is medicine. Yo waye ebi ti o ti waye arin agogo ti o waye
1: pelu ogun olohun ni Saturday on 17 October 2026 ta waye inu osun ta waye Saturday eyi to nbo eyi to nbo leyin eyi to nbo yi to nje on 17
0: ojo medogun lo
1: ni eh so ni o ma waye ni banquet hall to wa liwaju governor's house gangan ile go ile awon ijoba so government house ile hall to wa liwaju ebe gangan lati ma se ni ago meje aro la ma debe so gba ta ba ti register ma ni anfani lati register fun wakati kan gbako by time to ba ti di ago mejo aro program ti bere awon to ba de pe de won le mo raye lati wole mo so a nje pe a fe se nkan te pe iroyin o po ju te pe yo tun wa fe ma di nkan pa miran so anfani wa ki a tete de ka de ko pa nibe
0: ero bani soro ohun ti boya won le pe si boya a nilo oji aso abi fila
1: 08069724058
0: Tori lede England iko Manchester United lo bi ni won ti gboworo senu iko agbabolu Liverpool lo bi ni o won ti se se meko e lori won to ba di lola Aston Villa pelu Crystal Palace obirin yo koju ara won Brighton pelu Charlton yo koju ara won Everton pelu Graham yo koju ara won Tottenham pelu London City Lioness yo koju ara won West Ham United yo gbalejo iko agbabolu Chelsea lo bi ni Manchester City yo gbalejo iko agbabolu Arsenal lo bi ni lose tu koja no shubu sowo o Chelsea lo bi rin won tun fe lo ka Manchester City she ni league leader agba
1: won re lai won tun lo je lojo run na nu
0: eh
1: amori be lekan
0: oda te ba fe ki agbesoye ologo wa sodo ya bi ipolowo ja bo lo nko te fe ba wa so leyin eto 08 1 34 29 34 24 08 1 34 29 34 24 08 0 69 72 40 58 08 0 69 72 40 58 ẹyin temi ojo yen ajo wa nbe ni o ajo pere ni ba se jo ba nse lodo odun nu eju be lo agba eja ma lo le
1: agba lo odun je mole agba lori ti
0: lagbo sport bo se je nu eni ni rapa la wole e je ka wo coach Koreje Eshun mo mo pe e tu wa sori eto lagbo sport nitori pe NLO mo fe ka tun menu ba dada bi nkan se nlo ninu idije yen nitori e idije ese kuku o se pataki gangan pupo pupo Eshun adupe o aye temi kaira layo kan pade ni re to ba di ojo aje dede agogo mefa koja iseju medogun ni lori eto lagbo sport oya ka chia e ma gbe ninu alaafia.

0: kaba. O na bi na si landlord lo ke ba mi won ran ni to roko ti fe yawo mi ko ti eya si won ma to mo meta.
1: Ti o n bi sibe.
0: Igba yen ni landlord sa won si mi lo ni lati tun bere si ti omo yi. O si ti lo mo meta o ma re akobi ti bi 15 years ba. Iye o ko ti di 11 years ba. Eyi kekere to gbe da ni se o ti di omo 9 years ba. O sa se ko pa ni o wa su mi. O wa da mo mo ti mo fe se ni. Ko ti wa ronu ronu eme wa ri re ni. Pa to ya ni to ju ba to.
1: Se se eyin gangan abi?
0: Emi gangan. Pa ti to ju iwa de lati osu keji la ni ba ti mo ti ba oju.
1: Lati osu meji la ka pe odun kan.
0: A lo general won ko gun fun.
1: Bo lo se bere?
0: Kan to mi lati nu wa.
1: Ti de si pe be lo se wa tele. Se ko de ri be lati kekere ko. Nigba to se bere abi?
0: Ba 7500 lobo mo sa mo ran ra pa
1: to ya se lo se abi losu
0: be ni kemi si pa to ya ko ran mo
1: pe agbara ogun ka ma ngba to ya
0: to ta bere osu eleyin ni mo se se wa lo si
1: e bayi
0: wa je ke ri bi wa mo
1: ni
0: gba to wa se yo si to
1: o tun yato di yato wa
0: da mi la mo mo ninu o se tin firi na dad
1: ka bi so lo
0: ti omo yi pelu awon omo ni awon omo ni won ri school ohun na ni ko araya aduso to ke be sin gan lo lo ti mi da wole ese kun si ni igi meji pelu ese kan lo fe ni ya awon ko awon ile oko be ri e mo
1: so na so last accident ni abi bo ni oro te se si je
0: won ni won ta lo fa ni gbo bi ta ba gbe de won ni won ta lo fa ni
1: o da e da to mi na e da to mi na e da to mi e da to mi

0: e ka le o koyin bule tin pe wa e ka bo sori eto ami o
1: e ka le o
0: e ka le sa o
1: e ku eto
0: olorun ni seto e ka bo sa
1: ala gba kiri ku lati la ori lorin bi ni
0: lati agbegbe la ori lu lorin adupe o e ka bo sori eto ami o
1: be ni e olorun mo te siwaju
0: ami ami olorun
1: ile ise nu ni ba ja te te ise nbe
0: ami ami eledua
1: gbogbo ke soro kaluku olorun o so di pe tele
0: ami o ami olorun
1: iya un koku koko lọlọ lọwọ ọlọrun ra anu si
0: ami ami ami
1: ti mi le so mu koko lọlọ lọwọ
0: ko fi gbogbo e lọlọ lọwọ
1: lọlọ lọwọ
0: adupe o baba lati agbegbe lawo nilu ilorin.

0: kan ti oke ti deru ba mu oke kekeke tun gbe bo se man se de o
1: ninu ijo letter of service bible church
0: tun wa ni zone a
1: leyin capital hotel
0: osogbo
1: bi ipade won se lo re o
0: agogo meje abo wuro
1: ni sin ojo isimi
0: bakan na
1: ni gbogbo ago mesan aro gbogbo ojo tuesday
0: ni wakati isegun
1: ati cancel fun gbogbo eniyan
0: pari pari gbogbo re
1: ni gbogbo ojo friday
0: la o ma pade olorun baba bo ba
1: lori oke glorification monday
0: tun wa legbe koka
1: leyin school of science
0: ni lu ikirun
1: ni gbogbo ago mesan owuro
0: si meji la osan
1: pelu iko olodumare
0: prophet and evangelist doctor
1: oluware milekun ajibode baba bo ba yo
0: fun ekunre ri alaye
1: e le pe baba bo ba yo
0: suri ero bani soro won
1: 08033930889
0: e wa oluwa nigba ti e le ri
1: e pe
0: nigba to ron baba bo ba yo nbe ni to si e
2: baba bo ba yo
3: o se ma palopo lopolopo lopolopo o se lopolopo o lopolopo lopolopo isan omi ko bori awa ese lopolopo lati oju akoko ninu odun yi lati january 1 ti olorun fun emi ati inu ori ofe lati loso akoko osu keji osu kepa osu keni bi osu kese gbako olorun tun wa fun wa lori ofe lati tun wonu osu kewa mo fe ko pari wa hallelujah ninu ile nitori pe olorun ku oyo olorun ko mi yo ti mo de gbadua fun gbogbo okan to n gbo eto yi ni asale oni pata niwon aba to ku ti orun odun yi o wo o ku osu meta pere ati emi ati ile re a oni bo orun odun yi wo loruko jesu baba olorun tunu na no nbe lori afefe lowo prophet oluwaremi lekun ajibode ti gbogbo eyan mo si baba wo fayo iwo to fe wo fayo fowo waya nu le pe emi o fo fayo so pe won ba to ku todun yo pari emi o fo fayo bo de ti we yen wa fo fayo loruko jesu gbogbo awara lu ikinu ati agbegbe re ni friday yi ni agogo mesa awara lu ikinu ekwende lo wa ni iragbiji lo wa ni agogo mesa si agogo mejila leyin school of science ene pade o ti waye legbe koka secondary school gbianju ko tete debe nitori pe abe bo tule kori o ni mo fo losu yi loruko jesu gbogbo awara lu ede patapata gbogbo weze keji langele oluwa ma nru me nilu ede ni agogo meta osan si agogo meje ni ade toto street idera hall ni obada gbianju lati dara pa komo wa ni second wednesday ninu osu ta wa yi e ma morale gbogbo wa lu osogbo gbogbo ojo tuesday pata ina angele oluwa ma nru me leyin capital hotel ni inu ile ijo sen wa to wa ni ilu osogbo nibi light of salvation bible church fofayo cathedral ni agogo mesan aro si agogo meji la osan ni gbogbo ojo tuesday patapata ojo isegun ni olorun won segun fun oloruko jesu baba eko ba mi ki ogbele na sa
4: mo ti di asegun
3: eh
4: mo ti di asegun ninu oluwa emi da segun
3: eh
4: imota oni se lori mi mo o mo ti di asegun
3: mo ki wa pe happy new man
4: yeah
3: It will be the month of breakthrough.
4: Amen.
3: Month of success.
4: Amen.
3: In this new month of October, yes. You will not die.
4: Amen.
3: Every plan of enemy against your life, God yes. will nullify.
4: Amen.
3: Those people that stand as enemy against your progress, they will die.
4: Amen.
3: And what you want to do?
4: Yes.
3: Be your type bed today. Be your type serene.
4: Yes.
3: And what you want to your own day? Ti won ni ogo re oni farahan
4: Olorun ipe
3: loruko Jesu ina ati ara Olodumare o ma ran won
4: amen
3: bo ki wa pe happy new man lo search fun ajibode oluremi ni Facebook mi
4: yes
3: wa ri gbogbo program wa nbe wa ri bi program se nlo Olorun ibapade yo ba pade
4: amen
3: to ba de search fun wa kan follow eni to lo ti pe iye ti facebook npe suba wa follow e wa le ma ri gbogbo program wa loruko jesu ibapade ti o mu ki egan re dogun
4: jesu olugbala
3: ibapade ti o mu ki ekun re de
4: olorun ipe
3: ibapade ti o mu ibaroje re da
4: yo olorun ipe
3: ibapade ti o mu ki aye ba ogbe ba ope ibapade ti o mu ki wahala re o ta
4: jesu
3: bo se gba mi lowo lowo oluwa ba opa
4: amen
3: oku osu meta
4: beni baba
3: ti odun yo lo
4: beni
3: oluwa so fun mi pe iselogo wa fawon eyan
4: amen
3: oluwa so fun mi pe ni osu meta to ku yi fun gbogbo awon to ba fi gbogbo agbara wa ohun
5: won da won lohun
6: amen
5: o ni gbogbo ikola pata lo won da pada
6: o
5: so nu program laare ni pe olorun fo fayo o ni ki ma so fa won pe ka ma bless you mi bless your roro fun awon eyan fun itusile ati isegun aye won gbogbo aka to gbo mi loruko jesu aye re o wonu itusile
6: amen
5: gba ame ti won fi si olara tan fi lo nirin jina yen eje jesu pa mi yen
6: re amen
5: lale yi ma ni ori ofe lati gbadua osu tutu fa awon eyan akoko niyan o ni ori oke fofa yo nilu ikirun oluwa ran mi si awon eniyan lati fun won ni ororo agbara lati ti pe omi fun awon eniyan nilu ikirun ni o n gbo mi losogbo lawa lawa lawa ikirun ni ipade o ti waye
6: ikirun
5: ni o ti waye ni jo friday
6: beni
5: ni friday to bayi
6: beni baba
5: ma mi se o olorun fofa yo ti ko fi gba kankan dawo ise duro o fe si se agbara to ba ti wo lu ikirun ibi kibi to ti nbo so pe lo si school of science
6: school of science
5: eyin e so pe lo sori oke baba fofa yo ko mu rara
6: beni
5: fofa yo glorification mante ago mesan aro ni o bere ago melo bo pe
6: mesan la aro
5: mesan la aro to ba ti npe mi ti mo ngbadua fun o ma so ke baba bo oni ma se debe baka na wa di so fun wa gbogbo ojo tuesday ni special program n lo ni fofa yo ka ti da losogbo ojo yen ni kanzeni day
6: beni
5: ipade o bere latago mesan aro si ago
6: mejila
5: mejila leyin e wa ti mu number ta ba ti pari ma ni cancel e olorun o ba o pade eyan ara ede e ma mura le ni second Wednesday second kini oge
6: gbogbo
5: e jẹ pe yo ni pade ede second Wednesday ni o ninu osu kewa Wednesday keji e to nbo yi la lakoko
6: beni
5: beni ele to tele onele keji
6: beni
5: ati se kan ana e to nbo oni alakoko kadada beni to awon yan ma se mistake ta do me to pe o ti wa program o re ni very second Wednesday la pade ni ilu ede olorun o ba o pade ago meta ni o si ago meje irole ago meta si ago meje irole owo olorun o kan o o ki gbogbo eyan ara ilorin toti wa wa ni oko erin
6: oko erin
5: mo mo lo wa
6: oko erin
5: to ba ti gba osere wole tabo gba taiwo oke wole wa risk kan dagbe ni oko erin gede
6: secondary school
5: wa ri white house ti won ko alubarika farm si direct opposite here o ti ri sabodo mi wa ya wole pe toti baba fufa yo lo lo toti da ni mo pe
6: toti baba fufa yo
5: fara bare dada ko gbo number mi to ba to akoko ma fi number mi sita wa le pe mi ajo gbadua lale yi fun bi wakati kan kin to pa phone mi owo igbeni ni olodumare yo gbe odi
6: ami jesus
5: e je gbadua meta yi adani waye o
6: adani waye o
5: mo ti wonu osu kewa
6: mo ti wonu osu kewa o
5: on gbogbo to sonu lara mi
6: on gbogbo to sonu lara mi
5: to ye ka ye fi ba mi yin
6: to ye ka mi ba mi yin o
5: ninu osu kewa
6: yi ninu osu kewa yi
5: oluwa da pada
6: oluwa da pada
5: oluwa da pada
6: oluwa da pada
5: adua keji ni
6: koko ikeji
5: ilekun ti won ti mo mi
6: ilekun ti won ti mo mi
5: ti nfi rona abayo mo
6: ti nfi rona abayo mo
5: olorun ipe fofa
6: yi olorun ipe fofa yo
5: fowo agbara re si
6: fowo agbara si fun mi
5: fowo agbara re
6: si fowo agbara si
5: adua keta ni
6: koko iketa
5: iji to dide
6: iji to dide
5: si aye mi
6: si aye mi
5: si ise mi
6: si ise mi
5: si eto igbeyawo mi si oje layo mo
6: oje layo mo
5: oluwa o
6: oluwa o
5: bai iji yen wi
6: bai iji yen wi
5: bai iji yen wi
6: bai iji yen wi
5: gbadua yen dada mo mi iji yen ma da keje
6: amen
5: okan re o bale
6: amen
5: o so fun o ipade friday mo mi se o ah o ma ni agbara
6: be ni
5: olorun ran mi
6: yes
5: si o ago mesan aro ni ilu kinu to ba ti ngbo mi ma bo ninu ikirun to ba ti de kirun be school of science ni eweta
6: be ni
5: eweta o pe beji school of science eyin e ni ori oke baba fofa yo
6: yes
5: orin ayo ni oko gbe
6: amen
5: orin ayo lo oko gbe
6: amen
5: arabirin ogun ti won gbe ti oye ogun yen pare
6: amen
5: eni to lo won faye ran oye yo gba na orun
6: amen
5: bo ni kori ta to de to odo na abayo mo oro jade si aye lale yi oluwa nla na abayo fo oluwa ni gba lo afawo yen lale yi olorun o sise
6: amen
5: o se n to le da duro
6: amen ogun ni fun oruko olorun loke orun ini won ati gbo yen pe olorun o sise ko se n to le da duro mo fi igbagbo re da ola iwo lo kan lati fofa yo loruko jesu
7: olorun to ni ase fe soro ase jade o eh eh